0: bade kono nan jokkunun ci genn bu dhuratul usqaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سبسنگ يو بوكو مون سا دونت مون لا سخ مون مون لو سبسنگ بون داي واني ساس ندوله سبسنگ يو بوكو مون سا دونت مون لا سخ مون مون لو سبسنگ بون داي واني ساس ندوله كو خامني ام نالا am say nawle boko muñe munangu sak tiant jox say nawle ngay xole soufé le soufé te nongo ñak jom taragal li rek war ci ku jappé ful ni ca soule ak reey lu day xagne kaw ak soufé day may kaw reey du jëm kaw du do nit muku ngal doole
1: moy du bari doole rek
0: defal garab golewet bu sedd kerté gudul teyne xi do amit bakuy musdal diraseti defal garab gulet gu sedd kerte gudul teyne xi do amit bakuy musdal diraseti bul wex garab bu wexe do mam ba ken du ko sex mba waju koy sex itam day dal di yabeti fexal sekal na taxal yatul te bul amide garab gu melni ma wax do gis ku koy baati njaciar ngi sil ma xangi gaddu seni fetal di tekk kay moy kay jam japp rek kaware njaciar ngi sil ma xangi gaddu seni fetal di tekk kay moy kay jam japp rek kaware amana ngay gis ku neexub gis te jëm te lo rab amana ngay gis kudul gis leuf tefaf de la re amana ngay gis kusi wek bonte si we ngelam te xamni buy de dem firdaus gën ñu bari khalas bi bu rasagn lo gis te mo mana def lo deg yal nano may nun ñepp mbek mu bari du jef du xam xam du bay ak nday nu sukkandiko du ker du mbolo du ab xelis du turu sori serigne bi ak sutura am ak yermande ma waral nuy senu mucce ku yiw ndax modi kay defare ak yermande yalla ak yonen ba ak ñañu fal falu ngeerem guñu dul wañe ke jema firi nun ñepp yalla nanu gën nit ñepp fab sutu fan nit ñepp fab gëna womal ñepp baxi fere nun ñepp yalla nanu am xam xam bu am banjariñ ak jef ju am janjarin jayte loro ka lore sunu mujjek sunu dig ak yalla yal na rafet ñu far musal nu ci iblis ak lu desi tere te yalla na nuy doy ak doy lo ka am lu nu doy di jëm ci yalla ak deddung moy di def lan war a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal
2: tiant bfm
0: lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñu soñ ñuy saxar mba sax ñu fay kuy def jeret shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yak wajabax waxumay wañax tay li kere mbir amna dal samal sa dig ak yalla yow li rek des soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañ wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ka bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan faña jup awan ma nga lay fexé tegge ka foñ tay meccu dal li nang ndagam mo am la gën na nga yewu yow faf wacc ñepp ak seeni mbir tay waxu dal nebul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal di daw tey muslu dal nun ñep yalla nanu yalla may mucca njariñ faw wa ngeerem ak bal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jambor ak ko man di gis buy dem demal buy jekki ngay ñukk dal ken reeratul tay ngir ma ñep ba ko xam bu wer ko gis demul dafa jox mbiram saytane dal koy bañ digel saytane mo saytu mbiram saytane nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñ nit bul khutba nit wel ak sa bop fak waja daw ni la ñab dal ken dutu gis may wax ludul sa bop leuf luma deti wax sa bop tax xamna ni dal luma deti wax luma deti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ci o wax ci na dal kuy bon na bon kuy jum na jub lu ci man di am man may liggeyal yalla tay gem bamba dal insha allah taala al karim

0: bo noddé dem wouti ko kenn mënu la ko xagn xana ñang fay fekk bañ fa nek noddu bobu amna lu mi andal kep ku def tam bismillahir rahmanir rahim 71 amna lu mi japp qul wallahu ahad 11 amna lu mi japp yi boko defé amna lu mi andal mo gerté ñoy and touti ci ay gerté ay lim doomu gerté bo xé saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wuti mbax yalla ak sayyidna mohammed barki shaul khadim
1: machallah
0: ar-rahmanu 'allama al-quran ba'da kullu aya nga def ci balu wal qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lu muy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may may bu gaw iza jaa nasrullah amna lu muy andal mom bus boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuruka fala tansa amna lu muy andal ak course yu ben bu ci nek 70 la sa nokhur ko fala tan sa bi moy 777 bo len bolé amna loy saraxé djoom ñaari yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsek le examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo du aajo bi mëna don yalla waxo na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayb je mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mëna def lo ñaan wala lo bëgg yalla may la ko tuub bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla su soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba legi bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ñi ngi koy tuddu diko wax 129 amna limam exact bu nit ñi xam kenn duko wax ci radio kep ko xam da nga ko def boko bolé ak ya muhti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bir latif bo xamni nit ñi duñ ko wax sori wul 129 bi nak mais dafa melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay yoy dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërsekk moy walata lataf moy juroom ñettelu ay bi masque yi ñoo soppiku bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha Allah taala bo binde tamit ba'da kullu aya fatihatul kitab nga binde ba'da kullu aya alam nasr juroom ñaar yoon wut parfum bi ñu wax kafin kaf boko ci defé di ci wut examen yalla dan la ko yombal yombal bo xamni yow sa bop dina la jaxal hasbunallahu wa ni'mal wakeel 45 baxna ci kuy dem examen 450 mo gën 4500 mo gënati 45000 mo gën 12000 tamit baxna wa shamsi wa duhaha alam nashra ak suratu khaf bu ci nek juroom ñaar yoon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha allah taala bo démé ba ci classe bi boko ci défé bo défé safara bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di titre wala liñ lay jox nga xam ko doko mëna def suñu la gisé dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinné da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deuretawul man nañu turu insha allah taala
1: señ bi duñ la dok sax xamna secret yi dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom boba ak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci ndorte li ño ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77
0: 47 454 54 54 wala 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 sen bi bala ngay agale ci limyu am solo yi ak xarbaax yi nga xamne wala boko ak ñaan yi nga xamne yang koy joxe dañuy deglu tour ci sa biir wax da ngay delu wat ci alcorane da ngay delu wat ci alcorane waye da ngay delu wat ci sarax ak ñaan wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax wax na ko ci ay ay yu bari wa yasfi sudur hawman mu'minan bobu rek amul lu mu munul mok wa nunzilu min alcorane ma huwa shifaa'un ñun batu shifaa'un bobu wa rahmatih mom lañ jël tek ko suñ kanam ndax amuñu luddul sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam amuñu luddul alcorane lu ñuy ñaan wala lu ñuy def ci alcorane lañ koy def yaakaruñ kenn

0: kudul yalla ak yonentibi sayyidina mu ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ñaan yalla kep ko xamni gis nañu ak fo meuna bayiko ngir gimmi seigne touba yalla na yalla may la examen bi kep ko xam deg nga ñu bo ñu deglé examen bi boko musta am boko defé yalla na nga ko am bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya hayyum dafa am ay limam yo xamni dafa gaw tamit ci affaire examen ak affaire wut ak affaire ku tilim ndax ya hayyu hilal hayyu ya hayyu ba'da kulli shay'in ya hayyu ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya hayyum ya zal jalali wal ikram li dafa am lu graw secret yo xamni da ci nek am lu meuna def lo xamni day dimbali nit dimbali bo xamni bu lay yem la bu lay jaaxal la ya hayyu ya hayyum ya zal jalali wal ikram lolu amul lu munul ci walu ñaan wala ci walu examen dafa am ay limam insha Allah taala ñu ñaan yalla kep kuy def yalla la yalla may bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: amin amin ya rabbi mi ngok ma sha Allah imam lo castor numéro de téléphone bi mbokki man gene continuer diko jël muy 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 seigne bi lu jëm ci walum examen nga wax waye ni nga waxe rek day melni li nga xamne ñong koy faral di deg gi tam muy appel à candidature ak yu mel nonu soreewut ak examen
0: non soreewul appel à candidature ak lepp luñ la mëna wo ci mbaxu yalla ak sayyidina mohammed li ma la wax am nañ tektal bo xam ku ñu jox banana wala pomme boko indé ñu wax la li ngay wut boko wuté insha Allah taala muy examen bo défé enowa bo défé ensoa bo défé école normale bo défé efi concours bo mëna def douane gendarmerie police tamu yaakaru tamu neer nek sen jilay boñu gisé yalla dina la ko wursagal ci barkep alquran bark sen nam
1: ma sha Allah ndax leg leg da ngay deg ay examen wala ay concours comme nonu nga ko waxe yo xam ci ni 1000 personnes lo xam 5 lañ ci tan dalay leer ne mom ñang mi dana ci am solo waye nak am dimbal ak ñaan itam man la ci gene wala sarax comme ni ngoy diglé
0: ñaan mom mo lay dimbali mok sarax ci loy duggu ak loy yotu dinañ nek 1000 personnes donte ñaar lañ ci jël ñi décider pour jël sax yalla man na def nga xam liñ lay laaj nga xam ko nga dem ba tok classe ci wala rap wala dina japp la te sarax ñu loolu la gëna gaaw mëna fank moy day fank ciat day fank lamine day fank lu nek lo xalat lu bon ciat sarax mëna ko fank waye pour nit ubé ku deug deug deug deug il faut yaramam set mu xam la la wara saraxé ñun nak ay julit lañ gëm bëgguñu dara lu alquran bëgguñu dara lu sayyidna muhammad suñu mbokk kër labbé ci fleur yi sax amna fleur buñ tuddé verveine mok pervance ay plante la ñaar yoy sax baxna pour examen ci ñom parce que ñom tamit amna len lo xamni comme dañu dox lu bari dekk France nekkon fa ak yenen rew ñoñu examen amna lu muy andal bo jëlé au bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may ndax li ñi wax dañ bëgg jëri mu jëriñ do baadama yépp inshallah
1: ma sha Allah kon ñepp ngay waxal ngok ma sha Allah képp ku bëgg jëriñu kon yow la imam serigne lodi waxal imam lo castor mi ngok ma sha Allah ci tombe bu am solo bobu nga xamne ñeeké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njabot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yaakaarna deg ngeen bu baax yi nga xamne andi nako fi yépp te lepp itam bayiko ci alcorane deguñu fi lenn lo xamne ci ne rombu na alcorane te nim ko waxe sank wa nunazzilu min alcorani ma huwa sifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu bëgg na ñu ñew ci yenn tawadi waye nak ci walum ñaan lañ nekk motax damay far duggu fofu amna ñoo xamni ci ni itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liggéey bëgg nañ muslay wala ubbe ko ci seen liggéey
0: képp ko xam da nga am liggéey te bëgg yag ci liggéey bi day am ci ya uyal muzamminu wala ya uyal mudassir ay secret yo xam place bi nga nek di nga fa yag képp ko xam da nga am lo xam da ngay bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxé buñ ko déggé mu yaq sa der wala mu yaq su tour ci secret yi ci bir alcorane ci kulama awhadu naran lil harbi atfala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn du lako wax kep ko xam da nga nek ci beurebu liggey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi yëpp dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alcorane lako def ci bir tabarakallahi bi yadi muluk amna ay alcorane bu muy andal juroom ñaari aya la benn bi dina leen ko wax wara fahna makkanan aliyan ba'da kullu aya falama ra'aynahu bokku na ci non lañ koy topatal bi juroom ñaari ay yi mat amna luñ koy boole boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
1: buñ la déggé ñun ay donga yu ndaw lañ xeyna xamuñu bari ci alcorane waye ay yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy warafana makana aliyan wala muy sawina lin nas hubu sahawat ak ayu yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alquran da mingok li ngay wax bay ben
0: wa xam nga li yalla waxon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlenté moy lima quraa alquran lima quraa yasin wal quran lakim innaka laminal mursalin bat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal quran yakin innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bobu ak mustaqim inna fatahna bi ak mustaqim fatiha ak bu salat fatiha dafa gaw ci yekati nit
1: dafa gaw ci yekati
0: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñent fan la yalla dina la yekati insha allah taala
1: jerejef imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax do nga mom bu gisee ak mokal rek daf koy yem lol to
0: akala xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tegal la lek nga lek ba sour jang tam non lañ mëna def kep ku lu gëna yag ci daara gën na ko bëgg rek mo lay gëna mëna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollawuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci biir alcorane buñ ko defé dina yok xelu nit ki
1: dina yok
0: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubbi sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alcorane and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ la ko joxe aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab buy sax ci dekk yi bu saf lay doon reenam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci ciéb yeek yoy
1: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket di mbani ku ticket yu ser la ngir gis ko
0: man fi ma nek ma nga fa nek 25 ans ma ngi ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
1: det serigne bi do
0: bil sharaf al alquran ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu da ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lo lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok nak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal nama yalla seigne salou ñaanal nama yalla ci loxom barke alquran ni ma bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan lo yeen soldar du ci jariñu motax ma baye ko ñew tok te birna ma ni kep ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tiké wërul yeen nak sénégalais ño dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machine am tek ko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 ni la fajal duma la dar am na ci bataay loolu lañ nek
1: waaw man ndax dag tiké itam manam leg leg mom ku yor ay bouteille seni bouteille ak seni sunguf rek lañ yor danaka loolu nak dag tiké mom day xaw
0: waaw bouteille nak li yaqku ci sénégal gi yépp ak problème cancer nit ñi di am ak fièvre biir yi am bouteille ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko defaral kenn kudul kiko jël mo koy defaral bopam kep ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nek ci bitel c'est cancérigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa tok ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol ta ay musiba la ta do ñew ba ben serigne fi sénégal nga tok mu préparer garab gi ci jour bi jox la ko ci jour
1: li xarit bi ngi len di jox vidéo yi ngay gis mu melni marché
0: bu ñuy jaay légui nak lolu c'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre yi amni amul won boisson ci bitel la daan nek ñuy nan bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko su ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko su la jox
1: ci la jox ma sha Allah jerejef serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeek yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxine bu ca agé sañato ko
0: parce que donc ndax temps bi buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu ndugé sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek ko su biko defal comme melni père yaal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucose jom yi ñi wax dafa bari yo xamne ay ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mami daan nañ dundu ba genn aduna yeen fever yabu len won
1: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen téléphone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu béré béré muy 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 seigne bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bay ré place mom dama dégg ñu né serigne lo amu ci morom
0: waaw bay ré place mom yalla dañ ci wërsegalé parce que dañu am ñaar yëf yo xam bénn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess biscuit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko boku xé saraxé ko xéx dina fam fu nit nek ci aduna bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
1: yo xam dina fam manam nit ñi
0: dina ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xamé ak falama rayno akbarno ci lañ koy def ak zuinal nas ak zuinal de sina kafro amna lu muy andal boku buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha Allah taala mboro dina la fek ba nga daw
1: masha Allah jerejeuf señ bi tawarkala lolo amna solo lol xamna mbokk yi danañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne boko don tuddu day am ñaar wala ñett yo xamne mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu démé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
0: xam nga ci digënté ñaan ni sax ibrahima ak lu nit meuna def war na ñaan yalla lu ko wek ak lu ko ar man yalla daf ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy corte alpha yaya corte bo xamni kursa la joge corte bo xamni bokke la joge corte bu joge keur rewani corte bu fu corte bi mala meuna joge
1: waaw corte bu joge
0: non dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu meuna joge ci bir mali buñ la ko nit sanni ak ku la ko meuna sanni corte bob day delu ci kaw ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alquran boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol sey yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis biñ koy sango sangat bob moy protection bi gëna fort ci avancer ci protection amul ndax juroom ñaari reenu garab la ak juroom ñaari ay alquran ak juroom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñ déggé dina xam limay wax moy and ak juroom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind sa tour parena ken dootu tudati dara ci yow ñi sé non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum city mom tubab da koy tuddé la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum city ci bopam mag ñi ñoko tuddé won topul ci topum city mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation li ñi lek mo baxul gerte gi gert doom gerte ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba yé ndoxum city meew bi ngay nan ni dafa am lactose bobu dafa yomb ci ndoxum city yap bu nak bi dafa gaw ci ye ndoxum city parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum city day def li jeun yi ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum city moy crevette la ak jeun biñu tuddé saliou gey tamay lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy jeun biñuy wax au koba bobu da ko jay au moins jay du koba jay bobu deram mo gëna bon ci ndoxum city amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam da koy amé ay manifestation moy kawru bobam man na commencé du rouge wala bu amé karaw bi sax fi ay beutam day xoy suba moy las wala glass ci bobam di rouge wala nopp yi baña deggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum ci day def lolou lepp parce que bu yegge ba yegg sa bobbi bu magate mom la olof di wax couré waaw mom lañ tuddé couré ñi seen bëd yaq yépp ndoxum ci dé ko yaq mais mën nañ ko baña xam ndax bëd day xonku di xonku di ñuul di xonku di ñuul di xessene ngay toxoñu di toxoñu ba magget ak mom mu yaq leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jër di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum ci dé ko def ñi noy noy yu tang yi ndoxum ci dé ko def karaw biir kawru bop manam bop anté ni bo topé ben ORL ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum ci man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yégué ba sa biir bop bi moy explosion mel dafa yak séram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xaqandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum ci dé koy def ginaaw guuy tang ndoxum ci dé koy def bu magété da koy def biir bo xamni day tang ak di sedd di tang di sedd wala muy euf di euf di euf di euf ba melni ko ëmb ndoxum ci da koy def lolou nak dafa am lu koy dindi ñi xam seen biir dafa euf amna garab bo xam buñ ko daané yalla day def da koy réssal bam dañ ndax buy dañ day melni comme ay salif lolou koy dem toilette wala mu tour ko ndox wala mu wacc ko ba lolou dañ ñi nga xamni tamit seen ciir day tang jeer ci seen kanam wala ci seen ginaaw tangor wo xam da len di jaaxal wala muy xessene xetu xessene yi nak dafa am juroom ñaari xessene yu bokul la amna ko xam day am picc picc bi bu toje benen fum laal day def picc lolou ndoxum site la am ko xam day am picc picc bi da nan ñem mënu bu ko woké du toj bu ko laalé du toj am ko xam day gis benn picc picc bu ko bëssé am lu wéx lu ci genn bobu ñettel picc bi la amna benen genre picc bo xamni bu sew ruut lay doon bo sango paré la sayram bi di saf bo duggé ci geej bu mel dañ lay door ay xal wala dañ la def dara amna benen xétu picc bo xamni genre ram la ak kos kosa amna benen picc bo xamni sa poxtaani lay genn ak sa loss bi yoy ci xétu ndoxum siti la ndoxum siti nak limuy gëna sonalé goor moy dina yaq ndoxu gooram en spermatozoï moy en spermogram ce chromosome yi lay wañi bu ko wañé ba ngay am problème astrospermie azospermie oligospermie yoyu leneen la yo xamni walax ñaan yoyu man ci Sénégal billahi lazi la ilaha illahu likoy dundal doxal ko mom rek la yor lu nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
1: fofu mo dañ ci ñew
0: waaw walax ñaan yoyu yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben saar bo xam ku deg ay di nga xamni li li rek lay fañ ndoxum siti bobu dina japp ndig goor tie ko bodu meuna sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinale da koy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbox bi am ben jumba am ben neew bu fa genn yoyu ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie sa sidi di ba nga yakkat da nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mir da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beccuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabète wala da nga am tension fek yow ndoxum site bi nga am mom magget ci seram bu deme ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum site lim geuna bañ wala liko geuna ma na fajj Dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla xu Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum site da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lool fofu la problème nek
1: man fim doone amna ben problème señ bi man ma ngi doon wax imam lo waye dama xamul imam la dalal wala docteur la dalal fim
0: toll non xam nga man ma ngi bokk fédération internationale des thérapeutes man samay keuyit France la ko amé exercer wu mo fi man ma ngi exercer ci pays Afrique centrale yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama lu wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxo yi di xup ak seen tanki yi di xup ak di xar ak ñuy sonn luñ def sonn di mar fuñ toll ndoxum site da koy def mais li génné lool yépp juroom ñaari reen la juroom ñaari reenu garab ñokoy génné reen bi nga xam ni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk boobu mooy fi di tax sauvage bi amé di tax bi nga xam ku ko lekk dee fenn rek lay sax ci Sénégal foofu la reen boobu am boobu moo gën a gaaw ci ndoxul site te maa ngi waat ci alxuraan képp koo xam jox nañ la garab bi boo ko naanee bu dañul boo dikkee loo jox dinaa ko mintulee fukki yoon delloo la ko
1: naa ko
0: waaw dinaa ko
1: mintulee fukki yoon
0: delloo la garab bi delloo la sa xarit
1: jërëjëf imam loo Castor mbokki ma ko ngeen bëgg koo gis wala ngeen bëgg a déggante ak moom moom mi ngi dëkkee ci diwaanu Castor ci instant Castor bi rek bu dikkee ba foofu mën ngaa woote ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi lolu nga wax bokku na ci limala doon waja laaj ndax comme señ bi mom leg mom mi ngi amerique mi ngi feneen ak feneen tukki mba fim tol ni mom may dana may wa senegal ba fi ci kanam rek
0: non bougerou mom man ma ngi senegal tok fi demaguma fenn dama doon xaar touti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi tok inshallah taala
1: d'accord inshallah ma sha allah jere jeuf señ bi ci nim ko yaatalé ci walum ndoxum city waye señ bi ndoxum city nimako xassank ne moy tawat yi nga xam ci ne xeyna leg leg nga deg sax ñu ne moy nday tawat yi dama xamul ndax lool señ bi dana ci d'accordam deet
0: ndoxum city moy nday moy mami tawat yi ndax lepp luy nit di am tawat ndoxum city bob mo ci jitu parce que man nako ye dana ye lu nek ci nit ndoxum city febar la bo xamni ñun fi lañ ko fek motax mag ñi to tudde won ko topum city bu ñeek nak ñom buñ ko daan faj ñi koy faje liñ tudde digewru mère digewru mère bobu comme amul tom baretul amna benen garab bo xam mi ngi sax ci benen dekk bo xamni di tax sauvage bi fa la am mom fa lañ koy faje inshallah taala
1: machallah serigne lo serigne bi li tax ma doon laaj lolu moy da ngay damay deg leg leg ci ñaan kat yi fuñ tudde ndoxum city tek ci li nga xamni moy hemorrhoid kon dañuy daal di mëna dugg ci bu baax hemorrhoid nga bo ñu doon wax lan moy hemorrhoid ak ñaata façon ñoo am ndax légui man daana dégg hemorrhoid bu neub ak bu fé ñaar waye légui dégg na sax ben ñuy wax naan ñetti hemorrhoid ak yoy non te yoy daf ñuy jaaxal ñun
0: non xam nga hemorrhoid mom nit ñi dañuy wax rek tuba mom day jékki jékki rek ni la c'est la colopathie fonctionnelle mun la am nga hémorite interne wala hémorite externe légui internet bi wala bo gisé nit ni la dafa am hémorite interne moy biram ci bir bi day tok ñaari fan du dem toilette ba ñett ba ñent ba juroom bir bi day euf bir bi day joy bir bi day tank du mëna dem toilette limi lek day melni du res légui nak lolu nit mëna am benen fièvre mu tek ko hémorite te du nek hémorite parce que dañuy bëgg nit bu démé ba am yenn âge muy am la sciatique fu mu tollu à part de 70 ans di lek lo xam par semaine sax dina xaw rataxal biram wala mu xaw ko dawal légui nak phénomène bi am ni moy nit du wër nit bu bëggul bay ku bëgg wër man lo ma len ko wax ku bëgg wër del jonkan donte sa kër amul douce jonkan del jonkan 10 minutes par jour wo deful marche jonkanal 10 minutes par jour yalla mën na def do am hémorite do am arthrose do am ben fièvre bo xam dalay sonal mais ñun ci sénégal fi wala ci afrique buñu xolé en 1982 16 anglais yi douce yi am ni amul won fièvre hémorite amul won jangoré kadior lañ ko don wax bo gisé ko am balan ko amat day balan ko gissat day yak légui nak douce biñi yak di ci tok di nalu di wiñaru ba son ta dara du guen lolou ngay forcer wala jigen di am dom forcer bo muy forcer motax bir hémorite bi lolou melni ginaaw fas di guen mais ibrahima ma ngi wat ci alcorane kep ko xam daga am hémorite externe bu guen wala bu dugg hémorite bu guen surtout maynala bo amé ñetti fan lima lay jox boko ci tege billahi wallahi wa ta'ala barke sayyidina muhammad boko ci tege takaliko mom dama ko wat ci alquran dama am lo xam kep ko am hemorrhoid bu genn boko jele diw ko ci boko ci diwe bala ñett fan yemat nga tekkaliko hemorrhoid bi
1: nga tekkaliko
0: waaw lolu am nañ ci lu nek xam nañ ko xam nañ likoy joxe xam nañ likoy indi limu gëna bañ nak moy lek ciébu ngon ak woñ sénégalais dañu bëgg ciép ak xogn mais kuy ay normalement ciép waro nga am ben banane diko ci lékalé ba adina tukki do am hémorrhoid voilà hémorrhoid nak dafa bari ay lumuy def nit parce que day metti sa tanki day metti sa bir bi day metti sa ndigli day metti sa do bi day tangal sa yaram bi dalay tayello day soflo sa aduna day dello awru gor bam touti liñuy wax tuguñ hémorrhoid dakoy def nit tuguñ bobu nak amna sax garab bu koy dindi bamne bu xet benen garaba ngi ci all bi bu ñu wax seen sa mbaxana kep ku ko xam amna lu muy andal boko ci diwe yalla mëna def dina sa aura bi dina genn bu fu mu bëgge yam waxon nañ ni diw day faj aura goor bu mu genn man ko du deug aura goor nit awram bu duggé ba dugg amna lu koy genn mais lu koy genn ay alquran la amna benn saar am benn ay alquran bo xam aya ba aya kep ku ko xam boko bindé safara nan ko donte ciir bu dugon ci yow yalla
2: def
0: inshallah
1: kep ku bëgg xam aya bobu le ak secret yi nga xamne mo ca lamb ci ginaawam man nga joko ak serigne lo imam lo castor wala nga ñew sax set ci imam lo castor lañuy wax numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 34 77 479 54 54 77 479 54 54 sen bi deg na la ñaar yoon sa biir wax ci hémorroïde limi waral ci walu ngora waye tamit ndoxum siti tam ni ko jito limi waral ci walu ngora bobu nak day melni señ bi moy daj depp gi mom muy walu ngora
0: waaw gor du télé gor ak fo meuna nek ak ko meuna don fek ciir baangi fini yow do télé li tax do télé moy gor bu fekke ay donjam min ci souf ñaar yaangi fi ak lula meuna jot ci ngora ak foko meuna febaré man suma la gisé bala 72 heures lula dañu ding ko dindi garab gi ma lay jox ben yon rek nga koy jël togaat 10 jours jëlat ko te boko jëlé bo tané dootu jar nga koy jël li tax mo wax la nak ni le gor du télé dafa am ci rabu all yi ay rabu all yo xamni ñi nga xam dañuy ne ci geej gi dinañ ko xam amna ci jessik amna ci mbonal yoyu amna luñ ci def diko lek bu ko nit lekke ba adina suki dootu télé amna ay turu yalla am ay aya alquran yo xamni kum mana doon boko jëlé insha allah taala sa ngoro mom ken dootu ko wax do télé amna ben turu yalla buñu wax ya mahlul nitu yalla bu mak moko yoron amna ay dom do upp juroom ben fuk musul nan garab amna ci aya alquran yi yo aya yo xamni tay ji bo jele ben mo xla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko benen maske lonko muy ñetti alam tara yu bokul nga bindat ko ben bu goor bu jigen bu ngoni gana nga boole ko ak ñambi togg ko lu nekkon ci sa yaram ci affaire ngoora dañna amna garab go xamni garab la mom fu meuna aw ak lu meuna am day sax ta bu sax du sax mom kesse dafa gëna ay ci ngoro amna lo xamni man amna ko mang koy jëlé ben pays bu tuddu Kurdistan képp ko xamni fexé nga ba tek sa baram lepp lo ma sa am ngoro bu dello ngoro bu gatt ngoro bu dul jog ngoro bo xép ngoro bu ndox mi dul genn ndoro bo xam ndox bi day genn wala muy tang wala ngoro bo xam ndox bi day genn mais li dé dafa bari ci wala tiagne insha allah taala lolou malay jox nonu boko jëlé insha allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gor en tant que gor ci ciiram man na baña télé ligéy bu dis mo koy def stress mo koy def ñak yenn moyens yi mo koy def yenn ñi nga xam dañ dan masturbé wu di masturbé seen bop bu ñuy mag dañuy télé ñi sey lu bari dañuy gaawu télé ndax bo xolé téré bi mag ñepp dakk nañ sey bu bari lool nak bu dé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wéraat pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magge talé ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sey ak so soxna di taxaw do magge talé katan képp ko xamné da ngay sey en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 képp ko xam da ngay sey ak or moy seyam fi mu wara nek ci neegi ak niko yalla diglé ci sutura mom mo gën mais ñi nga xam ni dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magge tal ngor dañuy télé benen bi ci rap da koy def jinné da koy def amna ko xamné dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alcorane yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal insha allah taala boko défé dina dé
1: señ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mo télé lu béré ndax télé ak new carton benn la
0: new carton ak télé bokul télé moy ko xamné mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaar at ragal sen fidi di dem bu meuntu ñoo wër jagar wala sen awru jogatul ñoñu lay sét ñi nga xam sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wër wala at duñ ko laal duñ ko jigé ñoñu lay sét ki nga xam dafa télé mom ma ngay jëm mais jëm na mais affaire bu doxul dina jëm mais affaire bu doxul koku likoy fat sorul mom mo gisé mu ko wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu daj insha allah taala
1: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy mara niou carte nga xam dañuy gawa ag
0: waaw moy lima la wax ñi nga xam dañuy gawa ag dafa am likoy def dañuy tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def xel da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xeye suba saga la ne la ngone dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek gor man nga tok sax ñak dépenses ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek gor lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane casu ataye mu daj
1: casu ataye
0: ben casu ataye mais bu len nangu ñu jox len garab ci bitel
1: garab ci bitel waaw lolu gis na yang ci insister señ bi imagine légui imam lo castor 77 numéro de téléphone ngeen ko mëna jotté imam lo castor nekk ci osan au castor bi muy 77 479 54 77 479 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi ndax limi fayé wala nimi ñaané ci walu gogou ay traitement lay doon wala
0: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fever toll rek ke lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li dula fajj légui ya ngi may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ni ay allergie mo koy gëna joxé likoy gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre pulmonaire buñ fajjul bu baax la wala ñu yagg di sekkat diko démalé wala sot mu yagg wala seen bop du toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di teud ci mokedi wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoy nak dafa am garabu asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat tepp kuko amé bu lek diwtir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf tepp ko xam dang ko amé bu lek bisa bu bëgej moy oseille bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asthme fat bi yoy day yomb mu koy yé mu koy réveiller benen asthme bi nga xam asthme simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lolu tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mo koy dindi ci sa deun ba doto ko yek mais kep ko asthme sonal ma ngi lay ñaan ak fo meuna nek fumu bo diké ma jox lu ko dindi ci mbax yalla ak sayyidna mohammed barka cheikhul khadim waxaat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañuy wax les arthroses arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale di hernie discale bob ginaawam lay jax yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelli bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xet yoy yépp lu ci nit mëna am ci walu sidit amna benn ay alquran ak lu muy andal lo xam dang koy naan ak lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko defé dina dañ bép jigen ni comme li ma laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg ëmb jigen bép jigen bo xam yaangi gis ngant jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahima bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga eumbu ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myome la lo meuna am ci sa bir da bok ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geuwma ni yalla bindé nit ki batu ulaman zakiya bobu rek ci sortu maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw di nga umb amnañ xalat ni ci xalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam musu ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina umb insha allah
1: señ bi amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nan danañ am bu yaqoy amna ño xamne meuna ño nek fukki at wala lu ko upp ta duñ
0: rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak jinne dañu mëna tiyé nit wala muy ëmb lu bari muy dañ wala mu ëmb bu déwé ba am yaakar ëmb bi tour wala du mësa ëmb rab da koy def boma gisé dama lay wax li ngay saraxé pour nga ëmb bu ma jekko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxon na sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga wax sa xet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllegé motax yalla diglé istikhar mais kep kuñ ko defal lepp lo ma sa japp wala ko ma sa xam ding ko xeb parce que dina la wax lo xam do ko ma sa deg
1: señ bëgg na nga rasidé ñi ñi deg itam ci genn wét bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngeen man ko jot ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Señ fi ma bëgg nga rassurer fi ñi ñi déglu moy xamnañu amna ño xam sé xeyna yag nañ la déglu xamnañu Serigne Lo mom ñëk ñëpp rafi nekkal waye damay bañ ñu dégg comme li nga wax fi nga bokku ci fi nga amé kay muy France wala dégg ma naan señ bi ndax yaangi tok Sénégal ak yoy ñu japp né ah señ bi dal kon day melni sama poste bu 10 rek waruma fa dé
0: non du poste bu 10 xam nga yalla mom mo waxone Serigne Touba ci bopam moko joxone secret wax ko niko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango dupp yep non lay mel xam nga nit du mayelum amul man ci khalis awma ci luma sonal ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox
1: deug
0: la motax kep ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidna muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am dañ ko def ngir jëmi yalla ak yonenti bi ndax dañ wër suñu bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam duñu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomba am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que pikir yiñ leen di pikir africain moy tax seen doom bi buñu juddo duñu wax ci carton yalla amnañ lu koy dindi ci alcorane amnañ lu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
1: lélé nga gis ñu yéx wax lo
0: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci bi leen seen yaay ëmbé ci niñ leen di faje mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñu gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bu mel lu magget kenn ki judd nga gis xalé bi ëfu ba melni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mo ni ni mais du wax du dégg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay dégg wala du mëna wax ci carton yalla lolou tam amnañ lu koy dindi bam set
1: inshallah
0: ci cholesterol dafa sonal nit ñi dé ñi xey di def AVC ñep cholesterol mo leen sonal cholesterol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoj ko diko bay muy fanane buñ xeyé ñukoy naan lolou dafa bax buñ ko amul
1: surtout lek te digi duñ def espoir
0: kep ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko naan lolou tam day dindi cholesterol bu fekké mëno am lolou lepp jël doomu soble bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko naan lolou day dindi cholesterol mais cholesterol bu bon bi mo tax AVC yi bari waaw amna ño xamni nak dañ la wax ci affaire mauvaise haleine mu sonal leen lolou dañ yaakar dañ leena liggéey wala dañ leen def dara rab da koy def
1: mauvaise haleine
0: rab day def mauvaise haleine jinné day def mauvaise haleine ndax bo gisé mag ñi di ay ngay tour sa kër ndox bu tang man nga ko tour ci doomu jambour bo yegul
1: doomu jambour
0: waaw bo yegul motax ngay jek jek gis kër yi di tak wala nga nek sa kër commencé ko doko mëna agalé légui nak ci biir téré bi bo bindon ma yef tahi la du nas min rahmatin fala mum sak la ma sak amna lu mi andal kër gi ngay commencé tabax bok fa defé faw mu nek étage amna lo xamni tamit ay tektal la ci ñi nga xamni dañuy am kër ki mënu ñu fa dëkk am ño xamni dañuy am kër manam nit di len amel ay borte duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war tama la koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tuddu wax bob
1: kenn dootu ko tuddu
0: waaw wax boy bañ ñu tuddu ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamni boko défé wax joju kenn dooku tuddu inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi halaha almawt bob wal hayata way li yabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len de ngeen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw nelaw yi lañuy tok ba dé ñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon bo ñu laajé dinañ la wax donté amuñu garab dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
1: lool la bëggona terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni ci né bo togon 2 heures de temps do mëna limi yépp té Serigne Lo Imam Lo mom nima ko waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna dañ ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneeni tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu waye képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yaw même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tawat jojé itam jokkol ak Serigne Lo rek comme nim ko waxé légui ni inshallah dara la ci andil ay tektal yu léra ngir joko ak mom nak wala ngir gis Serigne Lo Imam Lo man nga ñëw fi ci diwanu Castor ci Ossan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
0: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wuursak nit bu bëggee wuursak
1: waaw loolu mom danañ ci wuursak ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xamna da nga dana am yo ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
0: képp ko xam na nga bëgg wuursak bu la jaaxal ci walu alal xam nañ ben baat inna allaha wa razahu suhu wa til matin am nañ ci secret bo xam ni képp kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé képp ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aro ba paré xam nga loy aro man bayré bima yor comme pono bo talay mel manam pono boko talé ni saxar ci joggé non ngay yëkëti ko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di dégglo wala lu muy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbax yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ses anglais yi yi ñi dem nañ ko bayyi di yëngal seen yaram yi yalla moko diglé
1: inshallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ku dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fayé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
0: conseil mo upp solo faju fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess xam nga tay ji bo xolé ñu né la ah amna day lu fi xewon waye bim fi xewé mom corona bi day amna ñum dalun ndax ñun jamban nañ ko ci réew yi nekk jamban nañ ko Dakar jamban nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tamba ak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko waw ndax lu ci nekk amna lu koy waral ci alimentation motax képp ku dul tagat sa yaram sa yaram lay tagat waw ñi ngi balu ñepp ak di jéggulu ñepp di ñaan yalla bu mu nekk suñu bu ci dajé
1: amin ya rabbi
0: barke cheikhul khadim
1: amin jerejeufati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi nima ko waxe won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yëm moy alquran ji waye tamit mokal gi nga xamni ci ni itam fa tabarakallah rañé nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokk yi ñu ngi andon nak imam lo castor di yeungu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg ngeen ko fi ak yi ngeen degul yep kep ko xamni sin rek bëgg nga joko ak mom wala ngir yaangi yek lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggey ci sa kër ci loy dor mo xam muy kër goy tabax ni ko waxe ak lu mën di doon rek mën nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu Ossan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon mbokk yi mi ngok jere ngeen jëf ñu jox leen dig dajé benen jotaay inshallah
2: Jante bi FM Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
3: Mbokk yi jere ngeen jëfëti ni nga baaxul defé sa suné té moy batu jamm bi ak kaddu mag ñi kilifa yu baax yi tay ñu dalal Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang serigne imam dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso toxoli gaaw juk te lu mur xeli dal yi yomb radio jant bi fm ci touba ak cieniram japp ni jamu bokku na ci likoy safara serigne imam ana lan ngay jox askan wi ci walu jamu
4: jamu mom dafa don lo xamne lu am solo la ndax sunu borom tabaaraku ta'ala dañu wax ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam dane sunu borom amna ay tur yu jek yu tedd yo xamne bëgg na kenn ku ñek nga melako nga melo wo len wala bok nga mero wo ci ben ca bo ci mero wo rek da ngay daldi am ak texé turu sunu borom yoy nak assalam bok na ci ca lolu bok daqé day jëm ci jamm ca jamm nak moy andi muccu ndax ben baat bi la sax bo sété kon nak turu sunu borom wo di jamm bok ci mero sunu borom mu bëgg gi mu bëgg jamm mota kon mu bo turam japp xamné doyna sëkk ben hadith bo am yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako buñ ko défé rek jamm am ndax dafa wax ne al muslimu man salima al muslimun min lisani wa yadihi julli deug moy ko xamne musel na mbokk julit yep ci loxom ak ci laminyam ko xamne nak muccu musel na la ci loxom ci laminyam kon dula jew dula togn du yak sa der dula def ben ñaawteef ca fitnal ci lamign amna ci lu doy war la kon nañu musel nit ñi ci sen suñu lamign ci loxom kon duñ jël aleli kenn duñ togn kenn ci suñu loxo duñu door kenn duñu xexante yeen lepp lo xam loxo koy def ci walu muy andi ñak jamm yoy yep kon julli deug duko def mu melatam kep ko xamne ni beug nga jamm yalla da ngay nango jamm yalla bo jamm yalla am jamm yalla waye suñu amé jamm yalla moy tax ñu mëna tal jamm yalla kon jamm may tax ñu mëna tam tal jamm yalla kon nañu ñaan jamm nak ñu mëna jamm yalla waye nañu jamm yalla nak ñu mëna am jamm yalla kon dal loolu lañ bëggoon wax señ ablaye sam
3: jaajeuf serigne imam ñang jaajeuf mbokk yi nañuy jaamu yalla ngir ñu mëna am jaami yalla jaajeuf mbokk yi kon nak ñoko bokku degëndu yalla nu yalla defal jaamu defal ku mbolëm julit wenen waxtu ci benen baatu jaamu jaangeen jëf
2: baatu jaamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar baatu jaamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar
5: jant bfm
6: xeyrul

Cheikh Mustapha Moussa Wor tolum nga wax loola la mar mom lu le dit fay ka bar ke musuko gis mu bangam bu da ci tar mo raw ko ne bu da sawar mo raw ko ne fum tol rek di kunkuri girbo gi

yau nanga ci yau deug yau ki jog fajar xey ci la yau ak ki te nga xor na de ki fajaru da fara dagal ci ndir malumu nam yau rek la fokk na ya ci man dar debul gant biram ki ne

ni ma la wax la la defé nit la digël non lay defé xaaral mané talil la fi mom nim defal bi sew juwab da fa guwab no law juwab ba ñepp ñepp fo ne ma day da di ji bu fa juwab jox leen bu def fa abdullah dene ko khalis na ko fi gerta bi am tawa nga fa demal ci de ci kay ba fa jël ci te jaay ngir ñoo ci yam ñu ne ko yi aw ci wu ne bi geedi taw te denjula dara te fagu warna la

bindé filay ci limam ngir ci ci soof tuma ndam yalla bindé fi ay gantagam moji musaqallafu gab labu ji won ba sanga tay ku dem ba taw ci doodi tay xam bi leggeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam labu ji won ba sanga tay ku dem ba taw fe tay tay xam ni leggeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam labu ji won ba sanga tay ku dem ba taw madina tay xam ni leggeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam lamu ci wo ak saxna tay ku dem ba taw fe jaarem tay xam ni leggeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam lamu ci wo ak saxna tay ku ñew ba taw fi beyti tay xam ni leggeyal yalla de Cheikh Moustapha rek ko xam ngir tay ku ne yeur yeufam baale ca mag nga wa kere na tay julé faaw ma dab girab la sa ku begeum li le pona xam nga li tax da yeur di ko lu bax du jeuf lu ñaaw du wax lu neex du yak kel na perab da da jeufati kom xelam lu deew la muy laal batina ngir neena nit ku neen xelam

da fay defar doxax koye ci sayir mu geureum amon nak ngam yu ko yu tuddu won wat ko ginaaw te bo su jaaw wax nit lu ñaaw dite gi daaji tu tuddor baara jepp ko geureum bokkam ye jepp ko geureum da mujju ñepp ñew geureum tuubal ko tok fane group kone ni sa ko begeum jaamur ñaan ni di mbakam am di du mer te do bangam defar na lepp soga def li tax nga xam ni mo fi geun da ma sa wote.

safara rag yanak la waxne na din karana sa bop ak samay maram ñaari beuy diglewat lam diglewat cala newat lo gis tagul tudal kenen du jefi eb du waxat ñaari beuy diglewat lam diglewat cala newat lo gis tagul tudal kenen du jefi eb du waxat ab sanga ko sen layam bi fiti wona tab karam jox ko ñanek ci gronam ko ne mu jox ko la yaqam teeri me day famu yeuf jox serigne mako ak yeuf lu ko digel munena geural ko fap bakanam ko me la gul ni sangago abbe ko ñax nga sangago bone ko ndaw ga magago sang da fay seg biram kuma la gul ni duggul deeli be ka daw gamal serigne du dor kuy digal lo jef du fay la pap cheikh moussa djib sangam lambi ne kel xamul sikep xaaral maray sabab sikep wax len ci tour du neexali cheikh moussa djib sangam lambda kel khamul

jambaram leerul len ci li mi rek dalena debbu ak banam weru ko dije di ko xam au contraire de ko sigel segelu ko da ko sagal mudé di rus yor nam sagal talna inna jottam nga dilen di ba ko yoni waan def na ko na ko beugé waan lu ngeen ko jox suwa ba ngaan dana ci jott len tudam dilen di ma ko yoni waan

kabab waxna la len ikamam waxna la len timam xam xam bi nak la bëgg jëm na tamlé ci alquran araf yëpp nak la naan guddé pure ci lay faran li bidd kenn du ko li dongaawi buñ ma saxay bu jël xali bëgg té di bind rek ta bay mer pure ko kamila sawba day jëbele bala ta kamil jëbele neena ku bëgg jappale bayam de li di ak bëgg bidd na kamil do xoss te do ci yër benn borus ngir bi ca ba genn xomos sokuna ba te sal dagat bidd na kamil do xoss te do ci yër benn borus ngir bi ca ba genn xomos sokuna ba te sal dagat ma wax la tuti ci bu ñeum

ngir bagaram mo jamo yalla yonen ba Touba le van baraka mo di yamba yan banu yonon khutba ya ak labdal ya taatun ko moko fa rawga deug

kafa khal rawba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabi di ko ko fay na way nabi man ko way may fanu jam

di wax waxane la wun ta di wax bu ma tije may lamiñam cheikh saba jaro bene wali day feñu te kum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam.

0: takaw teel ma xewlu ma na xew ki ma gisé la ma taxam cheikh samba jaro mayne serigne tou
1: julit yep nak ci maglu cheikh abdul khadir gi ñu genn ba umi ndiki ba ci dem bu ñaan yalla ñu yag ko tewé atat di ndokel serigne cheikh mbacke mi jeewrinam ñaan suñu borom guddal fanam lol tamay ko wër magal nañ ko ci alquranul karim khasida ak sunna niko cheikh abdul khadir mbacke bëgge woon fatali ku jamm gané jamono jëm joji nga xamni tubarkallah mom lañu tuddé imam imam yi degg na alhaji mbay pex ni bam fi nekké imam la bam fi joggé itam tubarkallah ma sha Allah batay imam la ndax ma nga ca kanam kon nak yalla nu ko yalla dolé fay yok ko ngeur bu baxa baxa di ci tam sargal mbollem njabotu ngi soobe gep ak mbacke ak afek juliti teunk rek tubarkallah ma sha Allah kep ki wax sa don la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mbokki ñi nga xamni jamono ju tembe ñu ngi ci keri beurep liggey kay marché yi ñeñ mi njaay mi ñu ci tol yi jamono ju tembe tubarkallah ma sha Allah ma xam nga na nawet bi doorna amna fo xamni tubarkallah beut sebbi na fa jamono ju tembe ba tax kon baykat yep no ngi len di ñaanal nawetu jam ak salam ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdulillah rabbil alamin te lepp nu wour lo nu mour loko bu mu upp bu mu yes na mengok li nga xamne mom modi sunu ay beug beug yal nako yalla def bi jahi nabiyul mustafa u
2: Allah amin yalla manako yalla nako borom bi def ak batay ñu yaatal yene ngi ci dara ju toll bi ligue bi 95.2 ay fe gossen 88.6 diwana dakaro 94 diwana njamb batay yene ngi ci dara ju toll bi ligue bi 88 bi ngeen mëna jaar ak ñom 628337 way di nuyu mbollem serigne dara yi serigne basirou sambo alcorane ñi koy ziaré bu baax bay modou jaxata fi ci tableau mamballa ñi ko ci ziaré mom itam bu baax ba serigne cheikh ñaan serigne dara bay mbay mang koy ziaré ba ci diwan ndamatu ak bolem baye nga xamne ñi baye xel jamono ji baye balla jeen ci koni su dara way di ci ziaré ba bay samba ci diwanu keur ñam ko ñu yaata
3: marami wa inni shakirun wa faqira Yeah.

0: tuwal kariban ladal ahdai wa huwa basira qalbu taibun
1: kariban ladal ahdai wa huwa basira
0: maka umari lahu tuwal tuwal kariban ladal ahdai wa huwa basira
2: Allah ji khadim gey diko gërëm bu baakha baakha te diko jaajeufal diko sargal di ñaan Yalla defal ko tawfiq ma ngi nuyu Pam Dour ambassadeur di ñu borom machine wal yépp han ñu leen ndokkel ak maçon yek ay belle ak molori polombe yi ko ñey électricien bi réalisateur yi ñi ci transport bi dem bi ak dik bi ñom ñep ñu ngi leen di bëgge bu baakha baax di leen wax amna ñu mbékté bu baakha baax ci and bi nga xamne ñeen tan ndo ak ñom ci daara ji tollu bekk liggéey bi ay ci kon umu ñu yaatal 88 628 1337 bay mortal gay ci mbusso be mba jam nga xey
3: fi rek la ñu yaatal ba tay ci 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 bay mam de petit ndo di ñu koy jaar mu tam bu baax mam ñu ci am mom seen jël wa daan su gu sona bi ti cham sona bu ngeen bari wa kër gi ñu leen di bëgg bu baax ba su yaan ngoy ma koy jaar fi ci poulaye ñi bëggé bu baaxa ba bay balla jeng way di ziaré bu baaxa ba bay sidi mbub ci diwaan keur kamb bay mbaylo xa ci ndamato ya wasamb ma ngoy ziaré mum tam bu baaxa ba ya penda jog ci diwaanu keur sa ñaan so nasala ngom ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba bay mor ñang mbole mécanicien ñi ngi leen di bëggé mum tam ministère bois ar ñom ba ci borom maçon ñom tam ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba rawati ñi nga xamna ñi bay xel jamono ji réseau DTL jant bekk ci ñeeram 95.2 bismillah
4: wa sama jawara
3: ni delo ziar bu baax
4: alhamdulillah
3: aha
4: ala mustafa jeng bo rek
3: bay mustafa
4: ha re
3: jere jef job
4: a ngeen di ziar
3: aha
4: jeng ay ziar da sama bokk mo mu nek ko di su dara
3: bala jeng may bala aha
4: wa seun bala jeng
3: deug
2: la jeng
4: deglu ko ci rewu wax na ba ci wala
3: jere def jeng aha tay san jere def
2: bay
3: mustafa jeng mbok bay balla jeng jere def jeng ñu koy gërëm mom itam bu baaxa ba di ko jaajeufal di rafaalu bu baaxa ba ay merci ci jotaay bi ci tan gërëm daf koy daal di ak wala ñi nga xamni ñi bay xel jotaay bi batay ci 95.2 batay fego sen 88.6 ci diwanu dakar 94 ci diwanu njambur di ci ni bay bay balla jeng bay balla ñu koy ziaara bu baaxa ba ba laaj bop ci diwanu dakar mesek ci maris di ci ni baaxa ba bay ay ndjay borom la vitesse 3 mort 5 moy tul mang lay ziaara bu baaxa ba bay boy way di nuy bu baaxa ba serigne aliou lo ci diwanu koloban serigne soin bu badian mang ko ci ziaara mu mitam bu baaxa ba am bo ni xamna ñu wételi ko fofu ci 88.6 sonna fadi sar ci karsor ko batay ngi atal serigne blaye

0: jeureuf mahamoudou mustapha si le nulement wa italie yep ñu ngi leen di ndokel di nuyu nga ndjay talibi seigne khadim mbake mohammed ci tam ndokel bu baakha ba khadim wad ak mbollem ñi nga xamni ñep no ngi bayyi xel la voix de la paix de la solidarité de l'espoir radio gungé ak ci organisation khadim al mustapha pour la solidarité islamique di nuyu bu baakha ba wa louga xana jël ziar bi tek ci loxol baye am di sall ke seigne fallu ci louga di ci tam ndokel bayane massar ci ngeun sar baye ousmane lo ci keur ale sonu oumi djagnom ndaysan di ci tam sargal sonu fatou ndjay ak sonu asdi kha ou yam ay ci di len ñaanal tubarkallah machallah sutura sonu da xewon yal nañ ko yalla bolé defal 88 628 1337 88 628 1337 nu joko dar ji tol bi ak legay bi batay ñu ngi and ak ahmadou na geey bu kawla
1: batay mom ngeen di andal way du ci ni bu baakha baye baye mo ngone fal ci diwano selim jambour baye mustapha mbaw ci sanki ba baye ibrahima diaw ci jewal ni koy ziarab ba baye ngone fal way du ci ziarab ba baye modou mbeng keur dem ba fal badjenum bi ja ci diwano keur ale ya lotok ya bu sañu len di begge bu baakha ba ak mbolé ñi nga xamné ñi wételi ko fofu ci 94 ci diwano ngolo yoy dalu wilaya ay ngi koy ziarab bu baakha ba way ziarab ba baye jagage ci diwano ngolo baye ñang ak mbolé ñi xamné ñi fay baye xel baye modou jeri ci la ngi koy ziarab momi tam bu baakha ba batay ñu yaatal 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 badjen fa ma fal ci jëmun adu ci ni baaxa ba son xadi touré ci diwanu gédé

0: umu dalalal mbok momu tewna mom
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam
1: akay cham
2: cham sama ummi
1: wa kay
2: sama ummi
1: mama mi chama
2: nanga def way
1: wa kay cham mang lay delo zarba
2: nam na la de
1: ma la raw fouf
2: ana xale yi
1: mi ngi fi alhamdullilah
2: ana alhamdullilah
1: ba ñepp ngi ci jam mi ngi fi
2: ma ngi len di ñaanal ak jam
1: alhamdullilah jere jef
2: yokal bi
1: amin
2: ya la am jam ya neul may jam
1: allahumma min jam
2: am gudde xewa
1: amin amin
2: duwa tara
1: allahumma min
2: ngi len jefati way
1: neysan jere jef
2: walan santana
1: hmm
2: ba jenn ci ñu
1: neysan
2: ba ci fa jenn
1: hmm
2: ligue bi yalla barkel
1: allahumma min jam
2: ngi len jef
1: hmm
2: yalla la ci ya ngon la ci
1: allahumma min
2: ci mo tax ali gal naalam
1: hmm
2: jerejeuf
1: ndaysan jerejeuf jam
2: jerejeuf sama ko fa fet
1: de jerejeuf
2: day ñeen waxe rek ci xaar ci ci yéne ko ko fet jerejeuf waaw
1: ndaysan jerejeuf
2: jam ak feewal
1: jerejeuf
2: ya do ci and ak mbir yalla ñu fi
1: yalla amin amin amin
2: barke liggey ni
1: aha
2: jerejeuf
1: ndaysan jerejeuf
2: jerejeuf
1: Mam Cham mom Serigne Dier wa dan Touba jerejeuf
0: koy geureum bu baax
1: ñu koy geureum bu baaxa baax diko jaajeufal yalla yalla yagal taxaway bi yagal la suñu kanam bu baaxa baax jerejeuf abek nañ bu baaxa baax ay tanta ngeureum daf koy daal ñeel ak bolé ñi nga xamné ñu bëccëliko fofu ci mbolé wa kër bi ñi leen di bëggi bu baax so na biti cham so na ummi cham abatay ñu yaatal 95.2 réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi
0: ay ci fofu rek la umma wana yaatu kon jerejeuf di soxna mam ami jam mom serigne jeri wadane sugu no ngi koy bege te diko ndokel bege mbolam talibi mam jeri wadane yeb 10h47 minutes cheikh na mbaj ñu jox ko baye cheikh jang bodé nuy ci bokki tindo yeb ñu fe baye xatte mëna ci tay bege jataay bi santan gërem ñal na len ay ci mbokki kon batay ci 88 628 1337 ana khadim bay dongo di ci tam ndokel bu baaxa ba ko nga xam modi aliou sall marché daru khodous mom serigne daru assane ndjay Jawrin Modou Kay Ndjay Cheikh Mariam Sek Fallou Bokuti ci nuyu Jawrin Bay xari bu baax ñaan Yalla fa mu nek suñu cadeau fekk ko ci jamm mo ngi koy ziar bu baax baax te diko beggé a ci mbokki kon daara ji tollu beug liggéey bi sonu xadi wad ci tindo di ta ma ngi ko ci beggé rawti na wala fa lu am
1: batay ñi atal katu ngeen mëna jaar ak ñom 628 337 sëñ jaay ñu ci saam ñu koy ziar ba xeexum sëñ baara ñu koy beggé ba sëñ Moussa Dia ci diwaru sa ba ziar ba sëñ saam ñom sonu ndey jox ñu la di

0: Cheikh Bamba waccina dinaaw ay jeufam yalna aw nitam xey topi Mustafa mbokki and ciek ki nga xamni modi serigne cheikhuna mbacke ay di ci dem ziar bu baakha ba serigne omar bousso khalifa serigne bakki bousso ngi wadjal magalu gede gi inshallah rabbi fana juroom ben ci li nga xamni mo modi muharram yamok 2 juillet 2026 fatiliku ba serigne bakki bousso jambar jojo adjale ko tedik chamad bamba khadim rasoul ci makatal mukarram and ko ñam ko andalon ñep tubarkal serigne omar neena nako ñep fa de ngeen ko ci appel neena dal limu bëgg moy bu bëss ba fu way duggu ci gédé japp ni magal gi fi rek la ngir fonkel gi amna solo lol tubarkal yalla nañ ci yalla yeggale jam ay ci 88 628 1337 88 628 1337
1: serigne adam diouf mi ci youtube ni ngi koy ziar

0: jërëjëf Serigne Mohamadou Moussa Ndiaye umi ñu ngi koy jaar baax ma nga ca ngaabu di ñu bàyyi xel di bëggé bu baax baax bokki ngaabu yëpp di tam nuyu bu baax baax maaram ndom foofu la ca dindi ak mbokk yi nga xam ne ñu bàyyi xel ca mayel yëpp jërëjëf bëgg naa leen bu baax baax ndokkeel itam bu baax a baax soxna maar mi ngi foofu moom itam soppee xaatim wala Mohamadou Mara Seck la njugo ngoom jërëjëfati maa ngi lay bëggee soppee Modou Galas Mbaye nuyu soxna Fatou Sarr Castor bëggee ko bu baax a baax bàyyi El Hadji Bob soxna Mère Seck bàyyi ay Ndiaye borom la vitin 3 mois sur 5 moytul uyul foofu.
1: bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: maa
1: ngi ziar.
2: Pap Serigne Moussa Diouf.
1: jërëjëf Diouf.
0: Mbacke gi
2: ziar ziar Ablaye Sambo.
1: ay Mbacke ah.
2: jox ko Baye Moussa Diouf yëpp. waaye yaa demoon loo ñu lay lay.
1: ngay sant jërëjëf.
2: waaw ko laaj ko daal.
0: dëgg la de.
2: waaw ak daal ñu dugg baax nag.
0: incha allah.
2: waaw waaw tam ñu ngi ziar ba tey.
1: ngay sant jërëjëf.
2: jërëjëf Fano bi jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Mbacke Gueye ah. ci loo yan lay wéttaliku ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ca takkam daf koy daal di ñëw soxna Mame Diarra ji ma ngi koy bëgg bu baax. yaa Ndeye maa ngi ko ciy ziara bu baax mboolem ñi nga xam ne ñu fay bàyyi xel jamono ji ca diwaanu Loyen ba tey ñu yaatal 95.2 Daara ji tool bi liggéey bi Serigne Khadim Diouf ah. maa ngi koy bëggee moom itam bu baax a baax waaye. si Ablaye mi moom itam maa ngi ko ciy ziara bu baax nee na macha allah maa ngi lay bëggee bu baax a baax. Saalum Saalum Bamba maa ngi lay ziara yaa ngi toog nii mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax.
0: Okay, Saly Nguer jaamu Serigne Saly.
1: ndeysaan jërëjëf.
0: Saalum Saalum Bamba. turoo de moom
1: dafa feel na feel na si lu mu nekk
0: nag. waaw turoo
1: dafa neex.
0: turoo de daa jàll lool daa baax loolu gars yi naan daa baax. loolu de baax na lool.
1: waaw dëgg la.
0: ay ca.
1: ndeysaan jërëjëf ba tey ñu yaatal 88 ngeen mën a jaaral ñoom 628 13 30.

0: amatina solo lol jere jeufati koku maneko na ngeen cheikhou na mbaj baye Moussa Fa Dieng bodé la ko don beggalé diko ci sargal bu baakha baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir yok ay xewulam ak mbolé mbokk yi nga xam yépp tubarka la ñi ngi koy bayyi xel tay beggé jotaay bi ci ant ngeerum ñal na len ay ci kon ñu def ni setti bamba jor ci wala fulu mam jeri wa daan sugu ummu jox ko mam ali jama ay
1: mam ali jama ak mbolé ñi nga xam ne ñokoy bané xoté bayyi xel jotaay bi ba tay

0: power.
1: Through the
0: ay 88 628 1273 37 ma sama baxana da nga bidden ci tay ma ngi ko bëgg bu baaxa baax jog ma nga non ñu dogu nuyo di ñaan yalla defal ko tawfiq sunu kaddu fekk ko ci jamm di ci tam ziar baye ndaw ndjay ci daru tari ñom sonu ko mom bu ñom ñep ñu leen di sargal ci di leen bëgge jere jeuf sonu awa ndjay mom serigne salu ci sam nang ko ci ziar ba di nuy salihat yep sonu xadi sar ñom ci castor jere ngeen jeufati ci deglu bi mamoudou talibé serigne manar dama ko ci fatte mang ko ci bëggal nuyu adama fay baye fall bi ay ci diko jox waccu wayam bu baax batay mbokk ci 88 628 1337 88 628 1337 nu joko daara ji tol bi ak legge bi mohammed murtada djouf moy zikkar umu
2: batay daara ji tol bi legge way du ci nuy bassano moy bay ci diwan dakay serigne bay ndjay ñing koy beggé bu baax serigne sun yaay merci c'est serigne fata ndjay ñing koy beggé momi tam bu baax ba batay ci 95.2 88 628 1337 ñu joko batay yene ci daara ji tol bi legge
1: dal sunu yaakar Surah Al-Fatihah.

0: dufu
1: ay fatte ko ajjo ni jere
0: jere
1: ay waral jere borom jere nak la
0: kan wa shaddihu

0: fafu
1: ay san bismillah
2: alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: wala mi akuma
1: ngi ziar ba
2: di jare
1: jere jef
2: za ma de gola di jare ñu bla sam mom
0: jere jef
2: xadim sok
1: jere jef
2: ci ndaw du jey
1: ci ndaw du jey
2: yar sama ya ndar ya yar sin mam bal la ñoon
1: sin mam bal la ñoon
2: lay kaza bi jep
1: Rahman Cheikhlo aha
2: yaare bayam massar
1: bayam massar
2: modou jeri fille bay marke cisse
1: bay marke cisse aha
2: Ousmane Ndiaye
1: bay Ousmane Ndiaye
2: yaar kep ko deglu rek
1: ndaysan jere jef
2: yaar wa kep ta ko tudjop
1: aha
2: bay ngam amna bala de
1: ndaysan jere jef
2: wa ko nan nañ bax
1: aha
2: assala
1: ndaysan ni ngoy geureum bu baye it ana sokay ni ko jajeufal bu baakha baakha ci tangaram daf koy daal ñoo Serigne Mbacke Diop lamay nuru
0: ah
1: Serigne Mbacke Diop
0: dama ngon fele waaw Serigne Mbacke Diop keur sa kokki waaw
1: jere jere Serigne Mbacke Diop keur sa kokki ñu koy jajeufal bu baakha baakha ci tangaram daf koy daal ñeel ak gol ñi nga xamni wételi ko fofu réseau DTL batay daara ji toll bi liggéey bi ñu yaatal 95.2 88 628 1337 ni joko batay yene ngi ci daara ji toob liggey midi moy 9 minute batay yene ngi ci jossona jaara bu so borom porohan
0: jerejeuf serigne mbacke mohammed diop nuy ma wa keur sa kokki nu ngi len di beugé bu baax nuy cheikh diop borom ganar ya di nuy kep nu fay bayyi xel jamono ji mbay jaw ma ngi lay beugé ambassadeur gejna la degg fo fete di ñu bayyi xel ma jambet mu yaatu lol ci yow khadim kebe la ñaanal nuy ci mohammed mbaw ci mbacke bawol deggal ko ci bu baaxa baaxa baax kep kuy bané ko serigne khadim kebe badian fama fal ci touba djema ma ngi lay ziaré bu baaxa baax te di la jox sa wacc way di ñaan yalla defal tawfiq saliu ngir jaamu serigne saliu ci ndindi ma ngi lay ci beugal ci khadim kebe bi neena sa soppe ba serigne bam mo xeye fa mbacke bari aw yonu geej ahmadou dal jarna sante
1: ni ci yesi misira ñu tan ñu koy ziaré bu baax ziaré bu baaxa baax asiya magge diagne ci diwanu fora sama mariama ndiaye ma ngi koy beggé bu baaxa baax

0: Ab Malick hein na Ababakar na mom la degula ne ko mi ngi ñew
1: ayu serigne

0: bella
1: mo tan ci diwan masso kas ni kay beggé bu ba serigne jaay mo tay daro sa ziar ba serigne fallu ko tir mom serigne daro sa ndjay ni koy ziaram mom ci bu ba ñu xam na ñu la fego te bay ko jotaay bi.

0: jaajeuf khadim kebe no ngi koy beggé te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir jaajeufal kep ko xamni yaangi koy bayyi xel tubarkallah tay koy ndokel ay ci kon ma seti pap malik nak ma joxo mu jox ababakar mbay abattoir borom melax jolof jolof min nga jolofa linguer nak aw nga fa
1: ah
0: da min fi nga min fi ki beuri wut han
1: ma fofu minu ma
0: fofu da kon côté bo min côté yele ay ci kon mi ngogule mbokki pap malik len yu andal mbay di ñaan yalla defal ko tawfiq ababakar mbay abattoir ma ngi la ci sargal waye nak duma ci am ma ngi koy beggele kep kuy talibé cheikh day andan wat ñun xana ziar bari mu jittel ci serigne babakar ci manchour khalifa bu tedd bu baax ba ci tiwaawon suñu serigne bu baax bobu no ngi ñaan yalla yagal ko fi lol degeel ko katanal ko tamay ko wër mu yeggele yeneek na la ci liggéey l'islam bu ci tam sargal bu baaxa baax sama goor ga bay ndaw ndjay borom ciun ñaan ma ngi koy ziar bu baax te diko sargal diko ñaanal tawfiq baye mbey job mu sunu wal fofete yalla na sa jaamu yag ay ci umu ñu dem
1: batay ñu yaatal an bandom mom ak ko xamna yaangi bané ko te wételi ko jotaay bi ay batay 95.2 96 128 337 ani joko yeengi ci

0: Alassane ba tey 95.2 bismillah.
1: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ni ngi lay ziar ba.
0: Ni delo ziar ba. Serigne Khadim la.
1: Ni ziar Serigne Baye Bakh.
0: Jerejeuf.
2: Jerejeuf.
1: Seen bi te contane ci
0: Instagram. Aha, jerejeuf.
2: Jerejeuf.
1: Jerejeuf jeuf tay bi. Ziaram bo la mi wax.
0: Jerejeuf Ndiaye.
1: Di len ndiaye ba bax. Anke bi la solo lo.
0: Mhm, ndaysan.
2: Anke bi ba.
1: Ay wallahi mom yaaka dafa jang.
2: Kan la Khadim.
0: Mom xana mi fi taxaw rek. Yaaka
1: dafa jang.
0: Waaw.
2: Da na.
0: Wan aw
1: ni yow wa da nek
0: man ko man na aw
1: la genn bi mom la ma non la
2: ko mom genn bi de beug na ko ci aw lol genn bi
0: ah yaa de bo gison fi taxo bim ci andal de mom da nga nan
1: ki ngi
2: wa ki man la lol
1: kay wallahi
2: ndeysan wallahi
0: amin amin
1: ngi am bik ci ba di ziar ko ci sun ma sa mbox ni mi ngi add rek
2: wa ma sa mbox jow waaw
1: dañuy ci wala ci bu beug jëm bu beug dene day xaw jall non
2: deug la ndjay
0: deug la
1: ay ñi ngi ziar ni ko
0: ok ndjay
2: wallahi ndeysan
1: di am bik di ko am gel du ba
2: jerejeuf jerejeuf
0: du
2: samat
0: ndjay
2: ci ndindi han
0: seyab samat ndjay ci ndindi ha
2: way nit ñi de baye guñ taw ko jeex na mom jinné ha aw ci de da melni mat la
3: pa ba toro
0: ni 3 minutes dafa melni mat la
2: ok danaka ñu ngi ci yoonu tej rek ci may Abdou Samad ma ngi lay gëreum te di la jaajeufal di la ñaanal tawfiq bu andak tay ci ay ci mbokki kon mi ngog le pape malik ci bakare daraman aram lo kumba cham di ci tam ziar bu baakha baax serigne modou fay di ñaan yalla defal ko tawfiq bu andak tay ci umu yaangi re dalu xawati
0: ñaar mo neex
2: ay ciow rek
0: ay bo gaay jël la mom dara bo demé mom ba dina am ay ki ba kuri maté rek ngay dem di aw lélé
2: waaw dem dina ci ginaaw baas bi
0: waaw
2: baat bi demay jaaxal baat bi dal xamna moy problème
0: lolou visuel mom ci côté bob mom
2: baat bi dong may xawa jaaxal way kon mo to war kala umu kon loy teje pape malik lañu andalon jabotuk alhaji mbay donne mbay gep no ngi len ci beugal di len ñaanal tawfiq wolof njaay ne ne boutel bu nek lam def la sañ bay xegn deug lool ay jikko kon umu loy tango
0: jeureje seigne abdoulaye ma ngi len gërëm bu baax ba di gërëm bo le ñi nga xamantene ñi doon bay fa ñu dooré ba legi ñi nga xamne ñi doon
2: seigne bu tamit dañ ko yobale rek
0: na bismillah
2: assalamualaikum départ nañ de alaykum assalam
4: abdullahi sab
2: mbacke balla
4: sonu ngi ngi jaar
0: ma kay jerejeuf
2: serigne saliou
0: saliou
4: jaar na bisam mom gën
2: ndaysan abdou samat waaw
4: jerejeuf
2: ngar
4: ngi ngi jaaru ba
0: jerejeuf
2: ngar
4: waaw ngi ngi ngi tok ci mam ci youtube
2: waaw ci youtube bi wa deug la ma ngi lay gis kay
4: wa youtube da ngi ko ko bur ngi
2: waay
0: ko na ma def ki way bay ko re lu mel lank
2: lol de la gaay kaas neena ñu tangay wone ummi rek
0: moma jaaxal man
4: ummi de wéru mom
2: ah day
0: ra bay ko rek bu dimanche damay lank
4: waaw ci fonu mi mom lan mo nakari bam def fonku
0: ah moma jaaxal luta lol
2: neena yow lan mo la nakari ba nga door sa kol go xonku tay lol lay laaj
0: li du xonku de señ bi
2: oui ma sali
0: li orange la
2: oui ma saliou
0: li durous de orange
2: xongu la gëna jigé dé
0: na
2: soré nak orange dé
0: orange bu laal maron la
2: day na war
4: a wéri dem tuar kal miru na wéri ñenté
2: waaw wéri xana ah waaw wéri ñentel da ko am ñentel ko al
0: yo ñenté da nga ko mëna nurolé
2: da ko abudé
4: dañu sama wéri
0: ci da wéru a wala
2: sa wéri ñentel bi
4: ñu la mom trop
2: mama da ko ab
0: ñentel kay
4: da nga sax nday da ka abal
2: lan la fop
4: wa sey ala del genn
2: wa may genn ha
0: bay ko rek
4: del genn way
2: baxna gere inshallah
4: li do ak li amat malo ñu ngi ñaan mo dem ba
0: amin amin
2: jeb amin ya rabbal alamin amin
4: da bu ñak dañ ñaan wote leg ñu dem ba
2: di setan deug la
4: man yalla neek jana dem ba nek television
2: amin amin sen salih amin
4: ñu ngi ziar ñepp ko ngay yep ci kadim ñu alaaji dawre ñep ak bayu ken
2: deug la ngar
4: ana nda nan
2: goor mi ngi fi de mi ngi fi de
4: ñu jaar ñep
2: deug jeureujeuf ngar tuar kala
4: li ñaanal
2: ci jaxali Amin ya rabbal alamin.
4: Da yene ñu am ci liggéey bi lepp.
2: Amin ya rabbi amin. Amin amin ngar amin ngar.
4: Alaaji
2: wa xamna mi ngi lay deg. Ya jeuf Serigne Saliou ngar. Ummi ñu ngi koy gërëm jaamu Serigne Saliou salum salum bam bam.
0: Ndaysan jeuf ñu ngi koy gërëm moom jaam bu baax ba di ko jaajeufal. Di gërëm bo le ñi nga xamanteni doon baye xel ba ñu dooré ba leg ñi xamni ñu doon ciw ci YouTube bi tam. Ay ci antan gërëm daf leen di daal di ñal wëlum top programme au réseau DTL daal ci tool bi liggéey bi. Sona Aminata mom tam yexi legi ñu koy jaajeufal bu baax ina ma sha Allah jere ngeen def kon weelen to programme réseau TTL daara ci ton liggey bi fa talata insha Allah bu ci Allah ande jere ngeen di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: kon mbokki ay ci jere ngeen jeufadi kon mi ngok tubarkal la ci pap malik lañu teji jotaay bi tay khalim ak serigne babakar si radiyallahu anhu yalla nanko yalla dolle fayal yok ko ngeureum bu baakha baax don ci tam sargal bu baax ababakar bey abattoir ñaan yalla defal ko tawfiq defal nako wanjulu fen padi duy sangu daayira mutahibin fillah yeb ma ngi len ci sargal te di len ndokel di ñaan yalla defal len tawfiq serigne ibrahima geey nong koy jaar baax baax ci mbacke ak mbolen jabotuk alhaji mudu geey ti jaan gep nong len ci sargal mbokki kon jere ngeen jef des len di wi daand ak programme daara ji tollu bek liggey bi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadimak

0: diyal nañ ko gën tuba ñoo ñaan seen sirri muxtar yalla fi ak lol and ak wër ñaanal seen muntaha basirum yag fi lol and ak wër ñaanal seen ibrahim mbake mu yag fi lol and ak wër ñaanal seen sirri mbake mu yag fi lol and ak wër ñoo ñaanal serign mormay yalla nako sa borom dul yermane dul ko ñeegal ci barke serign tuba khassayri sa borom tass ci barke ci barke khassayri ñoo ñëndi ñoo ñaanal serign ibrahim touré jëriñ jankar khassayri yépp jëriñ moy munafiq ci ci yalla sa borom dul yermane ci barke moy munafiq
1: jërëjëf mbokk yi nga xamné yéné wé di ñu bayyi xel sa su nekk ñu ngi leen di nuyu té di leen ziyara mbokk yi déllu ci nañ seen jotaay bu am solo bi ñu baaxoo di and ak yeen di ci dalal borom xam xam yi nga xamné ñoy yëngu ci walum ñaan té ñu ragné leen lool té ñu amati mbékté and ak imam lo ñu and ak mom nak ci jotaay bi ni ngeen ko baaxoo déggé ci radio bi sa su nekk ci njariñu am solo yi nga xamné mi ngi koy andi ci tombu yu fasanté ko yi nga xamné baaxoo nañ diko waxtané xamna duñ guddal dañuy bayyi sëriñ lo mu nuyu ak mbokk yi nga xamné ñoy ñuy dégglu sëriñ bi ñoo ngi lay ziyara
2: si c'est yalla yalla nangou siar a'ouzou billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la qawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim bok auditeur yi ñi ngi len di nuyu di len ndokel di len ziyara di ñaan yalla jam mu defal ñepp jam bi jaay rasulullah barka shaykhul qadim barka sayyidna muhammad
1: jerejef serigne bi ñoo ngi lay fay bu baax ma sha Allah serigne bi serigne imam lo nak ngeen min ko bu baax ci castor japp na min ngeen ko deg ci radio bi ak ci yeneen ak yeneen ma sha Allah ci xam xam bu am solo bi ta sel lol ma sha Allah serigne bi tollu nañ ci jamono yo xamni ci ne xam nañ ko lol rawati na ñi nga xamni ci ne ñoy élève yi wala étudiant yi ñi yëngu ci walum jang rek ci teunk muy li nga xamne modi examen yi ñu baaxo la deg nak ci ñaan yu am solo yo xamne baxo nga ko ci def xamna kon mënu ñu ñak ubbe fofu
2: Ibrahim ñing lay ndokelat bu wax di la ziar di ñaan yalla kep ku wuti yalla nako yalla jox ci barke Seigne Touba
1: amin
2: kep ku am tawat yalla nako yalla yekati kep ku ko xamne aajum norta faju yalla mëna def duñu gisante waye ci walu examen ci ñaar fukki at yi ñu nekk ci castor kep ko xamne indi nga banana jox ñuko wala pomme ñiko xam ñi deg ma koy wax buñ déggé dinañ xam ay alcorane ñi jël diko bolé ak pomme wala banane pour nga am examen waye ci biir examen yoy yépp nak dafa am luy tax nit ki am examen moy ñi nango jang ño nexa ñaanal
1: ku
2: nango jang mo nexa ñaanal mo nexa ñaanal ndax yalla lim wax ci biir alcorane mom bari na ndax ma faradna fil kitab min shay'in te gis nga alcorane bobu ñun ñoko wolu rek pour man ci def lu nek ben ci tektal yi moy waxon na fenn ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri faqirun mun rabbi lima anzalta ilayya min khayri faqirun mom dal yalla kep ko xamne xam nga ay bi ak ay secretam ak limi andal boko defé ci examen yalla dana la ko may bu yomb bi nak secret bi mala jox ni beug nañ ci 70 standardama kep ko saraxé boko defé yalla dina ko bay waxat na fenen ci bir alquran munifa man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasibuhu hisaban yasira mu delu tek ci ni wayan ghalibu ila ahlihi masrura ci wayan ghalibu ila ahlihi masrura bobu mom beug nañ nit ki bu ko jélé mu faral di saraxé lu melni dugub ñetti kilo dugub ñi def examen budé ñenti fan la ñenti kilo dugub chaque jour ñu saraxé ben budé ñetti fan la chaque jour ñu saraxé ben lolu yalla day yombal tamit seen examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad barke Seigne Touba yalla nak dafa ñu waxon tamit munika annahu al yaqut wal marjan ay bi ma la tuddu ni kep ko xamni ni da ngay def examen ak bu examen bi mëna doon lepp lo xam lu brillant la moy lu xaw brillant ni tuddi sa yoko saraxé muy tissu bu xawa leer wala tissu bu am ben couleur wala muy percale donte ñetti mètre la yalla dina la wërsegal examen ci carton yalla ak baxam lolu nak amna yenen tektal yu bari yo xamni bir téré bi won nako mais ci xelu nit ak tamit fitam pour bu examen joté mu baña ragal baña am lu muy sikki saka laysa min dunillahi kashifa lolu day dimbali nit 111 bu ko nit bindé amna luñ koy bolél bu ko sango bu xeyé dem baña ndeki lek limi nek ci bir safara bi bu aggé insha Allah taala yalla dina ko may ci bir khat samia buñ ko xolé Allah wi ci nek ñeen fukki Allah la ñeen fukki Allah yoy ben bu nek amna lu muy andal pour examen kep ku xam secret bi boko defé insha allah taala budé ben nit lañ fay jël yalla dana la ko yombalal amna ci ay yu lu bari lo xamni buñ ko xolé bo xolé comme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kep ku djub centre examen taxaw yor su cruz def ko yalla man na la ko may subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boko defé 66 bo djubé ki bi école biñ koy defé yalla man na la ko may batu bismillahir rahmanir rahim 19 dafa gaw ci examen boko boko waxé 19 fois amna lu muy andal loy saraxi 19 dom boko defé yalla man na la ko may boko defé 787 amna ay fepp yu muy andal 787 boko defé tam boko fanano boko saraxé yalla man na la ko may budé ci beccëg gi la amna loy def bolé ko pepp yoy 786 boko defé yalla man na la dimbali insha allah budé donte ben nit la dang koy am ci carton yalla bu fekké examen dafa nek altiné nga nek def goudi dimanche 12000 basmala moy bismillahir rahmanir rahim amna luñu lay wax loy saraxé ci mbiss gi boko saraxé insha allah taala bo demé examen yalla dina la ko may kep ko xam da nga jang fatiha ben yon nga jang warafahnahu makanan haliyan bis boko jangé ñu wax la nga jang ko 11 fois jang warafahnahu makanan haliyan 11 fois jang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nga jang ko 11 fois saraxé biskit ben nombre ci carton yalla examen bi yalla dina la ko may ñi nga xam nak dañu xam keur gi castor ci affaire examen nga xam dañuy indi bic ñu am ay tour yuñ ci jang tour yoy ñetti tour la ay tour yonenti bi la secret la yuñ denc ken du ko wax fenn waye bic buñ ko tifli insha allah taala borom fu mu deme dana am examen musuñu ko def ta borom amul kep ko xam da nga jël allah nur wadud boko adade mom bismillah japp 342 lay japp moy allah nur wadud 342 la bo adade bismillah lool la lay jox 342 la lay jox bo jëlé insha allah da lay jox 22822 la lay jox moy 22822 bobu bo xolé allah nur wadudu jamiu 22822 la lay jox mom tam ñaari 22822 yoy amna lim bokoy bind ki lay corriger bu timé sa correction day melni ku tim domo wala ko xam day tim papa waye ci nit bur xelam gëna ubbeku moy ya fatahu ya alim bo defé ya fatahu 18 amna lu mi andal boko defé 87 amna lu mi andal boko saraxé insha allah taala donte beninité am ci examen bi yalla dina la ko may wasabihuna bi sabihuna ulaika al mukharrabun bi amna lu mi andal mom tam boko defé ci examen ben firwi la yalla dana la may examen bi kep ko xam da ngay wut ak lo meuna wut boko ñaané ni yalla dana la ko yombal allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta taj'alu tajhallu azana iza shi'ta sahla sahla bimu commencé won mom la mujjé fi moy andak zuyna lin nas hubbus sahawati andak zuyna lil ladina kafaru 70 yi boko defé yalla da lay yombalal sa examen ak lo meuna wut ci aduna boko defé yalla da la koy may secret yi nak dafa bari bari go xamni lepp lu nit di wut budé visa la budé kayit la budé lu meuna don xamnañ ben secret boy saraxé boko saraxé bo ñew bu juf fi ng koy wuté bo noddé dem wuti ko kenn mënu la ko xañ xana ñang fay fekk bañ fa nek noddu bobu amna lu mi andal kep ku def tam bismillahir rahmanir rahim 71 amna lu mi japp qul wallahu ahad 11 amna lu mi japp yi boko defé amna lu mi andal mo gerté ñoy and touti ci ay gerté ay lim doomu gerté bo xey saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wuti mbax yalla ak sayyidna mohammed baraka allahu qadim ar rahmanu allama al quran ba'd kullu aya nga def ci balu wal qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lu muy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may may bu gaw iza jaa nasrullah amna lu muy andal mom bis boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuruka fala tansa amna lu muy andal ak kursi yu ben bu ci nek 70 la sa nokhru ka fala tan sa bi moy 777 bo len bolé amna loy saraxé djoom ñaari yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsegle examen ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo du aajo bi mëna doon yalla waxon na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayb ja mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mëna def lo ñaan wala lo bëgg yalla may lako tuub bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla su soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba légui bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ngi koy tuddu diko wax 129 amna limam exact bu nit ñi xam kenn duko wax ci radio kep ko xam dang ko def boko bolé ak ya muhti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bi bir latif bo xamni nit ñi duñ ko sori wul 129 bi nek mais daf melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay yoy dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuq man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërseet moy waliyata lataf moy juroom ñettelu ay bi maskay ño soppiku bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha Allah taala bo binde tamit ba'da kullu aya fatihatul kitab nga binde ba'da kullu aya alam nasra juroom ñaar yon wut parfum bi ñu wax kafin kaf boko ci defé di ci wut examen yalla dan la ko yombal yombal bo xamni yow sa bop dina la jaaxal hasbunallahu wa ni'mal wakeel 45 baxna ci kuy dem examen 450 mo gën 4500 mo gënati 45000 mo gën 12000 tamit baxna wa shamsi wadhaha alam nashra ak suratu khaf bu ci nek juroom ñaar yoon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha Allah taala bo démé ba ci classe bi boko ci défé bo défé safra bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di tit wala liñ lay jox nga xam ko doko mëna def suñu la gisé dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinné da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha Allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deural teul man nañu ci rus insha Allah taala
1: señ bi duñ la dok sax xamna c'est créé dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom bobak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci ndortali ño ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77 479 54 54 77 479 54 54 wala 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi bala ngay agalé ci lim yu am solo ak xarbaax yi nga xamné wala boko ak ñaan yi nga xamné yang koy joxé dañuy dégg toujours ci sa bir wax da ngay déllu wat ci alcorane waye da ngay déllu wat ci sarax ak ñaan
2: wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax waxnako ci ay ay yu bari wa yasfi sudur khawman mu'minan bobu rek amul lum munul mog wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un ñun batu shifaa'un bobu wa rahmadi mom lañ jël tek ko suñ kanam ndax amuñu luddul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam amuñu luddul alquran luñuy ñaan wala luñuy def ci alquran lañ koy def yaakaruñ kenn kudul yalla ak yoonte bi sayyidina muhammad ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla kep ko xamni gis nañu ak fo meuna bayiko ngir jëmmi señ touba yalla yalla may la examen bi kep ko xam deg ngañu bo ñu deglé examen bi boko musta am boko defé yalla nga ko am bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya hayyum dafa am ay limam yo xamni dafa gaw tamit ci affaire examen ak affaire wut ak affaire ku tilim ndax ya hayyu hilal hayyu ya hayyu ba'da kulli shay'in ya hayyu ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram li dafa am lu graw secret yo xamni da ci nek am lu meuna def lo xamni day dimbali nit dimbali bo xamni bulay yem la bulay jaaxal la ya hayyu ya hayyum ya zal jalal wal ikram lolu amul lu munul ci walu ñaan wala ci walu examen dafa am ay limam insha Allah taala ñu ñaan yalla kep kuy def yalla la yalla may bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: amin amin ya rabbi mi ngok machallah imam lo castor numéro de téléphone bi mbok yi man ngeena continuer diko djel muy 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi lu jëm ci walum examen nga wax waye ni nga waxe rek day melni li nga xamne ñong koy faral di deggi tam muy appel à candidature ak yu mel nonu soreewut ak examen
2: no soreewul appel à candidature ak lepp luñ la mëna wo ci mbaxu yalla ak sayyidina mohammed li ma la wax am nañ tektal bo xam kuñu jox banana wala pom boko inde ñu wax la li ngay wut boko wuté insha allah taala muy examen bo défé enowa bo défé ensoa bo défé école normale bo défé efi concours bo mëna def douane gendarmerie police tamu yaakaru tamu ner nek señ djiglay bo ñu gisé yalla dina la ko wërsegal ci barkep alcorane barke sey nam
1: machallah ndax leg leg da ngay dégg ay examen wala ay concours comme nonu nga ko waxe yo xam ci ni 1000 personnes yo xam 5 lañ ci tan dalay leer ne mom ñang mi dana ci am solo waye nak am dimbal ak ñaan itam man la ci gene wala sarax comme ni ngui koy diglé
2: ñaan mom mo lay dimbali mok sarax ci loy dugg ak loy yotu dinañ nek 1000 personnes donte ñaar lañ ci jël ñi décider pour jël sax yalla man na def nga xam liñ lay laaj nga xam ko nga dem ba tok classe ci wala rap wala dina japp la ta sarax ñu loolu la gëna gaaw mëna fank moy day fank ciat day fank lamine day fank lu nek lo xalat lu bon ciat sarax mënako fank waye pour nit ubé ku deug deug deug deug il faut yaramam set mu xam la la wara saraxé ñun nak ay julit lañ gëm bëgguñu dara lu alcorane bëgguñu dara lu sayyidna mohammed suñu mbokk kër la bay ci fleur yi sax amna fleur buñ tuddé verveine mok pervance ay plante la ñaar yoy sax baxna pour examen ci ñom parce que ñom tamit amna len lo xamni comme dañu dox lu bari deuk France nekkon fa ak yenen rew ñoñu examen amna lu muy andal bo jëlé au bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may
1: inshallah
2: ndax liñu wax dañu bëgg jariñ mu jariñ doom adam yépp
1: inshallah machallah kon ñepp ngay waxal ngok machallah képp ku bëgg jariñu kon yow la imam serigne lo di waxal imam lo castor mi ngok machallah ci tombe bu am solo bobu nga xamné ñëké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njaboot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yakarna deg ngeen bu baax yi nga xamne andi nako fi yep te lepp itam bayiko ci alcorane degguñu fi len lo xamne sine rombuna alcorane te nim ko waxe sank wa nunazzilu min alcorane ma huwa sifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu beug na ñu ñew ci yenn tawari waye nak ci walum ñaan lañ nek motax damay far duggu fofu ndax amna ño xamne sine itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liguey beug nañ muslay wala ubbeeku ci sen liguey
2: kep ko xam da nga am liguey te beug yag ci liguey bi day am ci ya uyal muzamminu wala ya uyal mudassir ay secret yo xam place bi nga nek ding fa yag kep ko xam da nga am lo xam da ngay bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxe buñ ko déggé mu yak sa den wala mu yak sa tour ci secret yi ci bir alcorane ci kulama awhadu naran lil harb afala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn du lako wax kep ko xam da nga nek ci beurebu liggey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi yëpp dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alcorane lako def ci bir tabarakallahi bi yadihi almulk amna ay alcorane bu muy andal juroom ñaari aya la ben bi dina len ko wax wa rafa'nahu makanan aliyan ba'd kull aya falama ra'aynahu bokk na ci non lañ koy topatal bi juroom ñaari aya yi mat amna luñ koy boole boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
1: buñ la déggé ñun ay donga yu ndaw lañ xeyna xamuñu bari ci alcorane waye aya yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy wa rafa'nahu makanan aliyan wala muy sawina lin nas hubu sahawat ak ay yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alcorane da mingok li ngay wax bay ben
2: wa xam nga li yalla waxon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlenté moy lima quri'a alquran lima quri'a yasin wal quran lakim innaka laminal mursalin baat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal quran yakin innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bob ak mustaqimu inna fatahna bi ak mustaqimu fatiha ak bu salatu fatiha dafa gaw ci yekati nit
1: dafa gaw ci yekati
2: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñent fan la yalla dina la yekati insha allah taala
1: jerejeuf imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 35 35 wala 77 479 54 79 54 77 479 54 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax ab do nga mom bu gisee ak mokal rek daf koy yem lol to akala
2: xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tégal la lek nga lek ba sour jang tam non lañ mëna def kep ku lu gëna yag ci daara gënd ko bëgg rek mo lay gëna mëna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollowuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci bir alcorane buñ ko defé dina yok xelu nit ki
1: dina yok
2: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubb sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alcorane mu and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ lako joxé aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab boy sax ci dekk yi bu saf lay don renam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci jébé ak yoy
1: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket di mbani ku ticket yu ser la ngir gis ko
2: man fi ma nek mang fa nek 25 ans mang ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
1: det serigne bi do
2: bil sharafil alcorane ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu da ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lol lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok nak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal nama yalla seigne salu ñaanal nama yalla ci loxom barke alcorane ni ma bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan loyen soldar du ci jarignu motax ma baye ko ñew tok te birna ma ni kep ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tike werul yeen nak senegalay ñoo dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machinam tek ko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 la fajalu mala dal am na ci bataay lolou lañ nek
1: waaw man ndax dag tiké itam manam leg leg mom ku yor ay bout seni bouteel ak seni sunguf rek lañu yor danaka lolou nak dag tiké mom day xawa
2: waaw bouteel yi nak li yaqku ci Sénégal gi yépp ak problème cancer yi nit ñi di am ak fièvre biir yi am bouteel yi ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko defaral kenn kudul kiko jël mo koy defaral bopam kep ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nek ci bitel c'est cancerigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa
1: tok
2: ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol te ay musiba la te do ñew ba ben serigne fi Sénégal nga tok mu préparer garab gi ci jour bi jox la ko ci jour
1: li xarit mi ngi len di jox vidéo yi ngay gis mu melni marché
2: bu ñuy jaay légui nak lolu c'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre amné amul won boisson ci bitel la da nek ñuy nan bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko ci ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko ci la jox
1: ci la jox ma sha Allah jerejeuf serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeeg yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxi ne bu ca agé sañato ko
2: parce que donc ndax temps bi buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu nduggé sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek bu kaw su biko défer comme mel père yaal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone ni day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucosidium yi ñi wax dafa bari yo xamne ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mam yi daan nañ dund ba genn aduna yeen fièvre yabu len won
1: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen telephone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu bari bari muy 76 619 35 35 76 619 34 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bayré place mom dama dégg ñu né sëriñ lo amu ci morom
2: waaw bayré place mom yalla dañ ci wërsegalé parce que dañu am ñaari yëf yo xam benn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess miskit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko boko fexé saraxé ko xex dina fam fu nit nek ci aduna bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
1: yo xam dina fam manam nit ñi
2: dina ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xame ak falama rayno ak barno ci lañ koy def ak zuinal nas ak zuinal lesina kafro amna lu mi andal boko buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigéen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha allah taala mboro dina la fek ba nga daw
1: masha allah jerejeuf señ bi tawarkala lolo amna solo lol xamna mbokk yi dañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne bu ko doon tuddu day am ñaar wala ñett yo xam ni mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu démé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
2: xam nga ci digënté ñaan sax ibrahima ak lu nit meuna def war na ñaan yalla luko wek ak luko ar man yalla daf ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy corte alpha yaya corte bo xamni kursa la joge corte bo xamni bokke la joge corte bu joge keur rewani corte bu fu corte bi meuna joge non dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu meuna joge ci bir mali buñ la ko nit sanne ak ko la ko meuna sanne corte bob day delu ci kaw ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alquran boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol se yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis bi ngoy sango sangat bob moy protection bi gëna forti avance ci protection amul ndax jurom ñaari reenu garab ak jurom ñaari ay alquran ak jurom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñu déggé dinañ xam limay wax moy and ak jurom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind ci tour parena ken dootu tudati dara ci yow ñi se non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum city mom tubab da koy tuddé la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum city ci bopam mag ñi ñoko tuddé won topul ci topum city mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation liñuy lek mo baxul gerte gi gert doom gerte ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba yé ndoxum city mew bi ngay nan ni dafa am lactose bobu dafa yomb ci ndoxum city yap bu nak bi dafa gaw ci yé ndoxum city parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum city day def li jeeni ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum city moy crevette la ak jeun biñu tuddé saliou gey tamuy lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy jeun biñuy wax o koba bobu dako jay au moins jay du koba jay bobu deram mo gëna bon ci ndoxum city amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam dako amé ay manifestation moy kawru bobu man na commencer du rouge wala bu amé karaw bi sax fi ay bëtam day xoy suba moy las wala glace ci bobam di rous wala nopp yi baña deggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum ci day def lolou lepp parce que bu yegge ba yegg sa bobbi bu magate mom la olof di wax couré waaw mom lañ tuddé couré ni seen beud yaqku yépp ndoxum ci day ko yaq mais man nañ ko baña xam ndax beud di day xonku di xonku di ñuul di xesen ngay toxoñu di doxoñu ba magate ak mom mu yaq leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jeer di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum ci da ko def ñi noy yu tang yi ndoxum ci da koy def karaw biir kawar bop manam bop entier ni bo topé ben orl ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum ci man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yegge ba sa biir bop bi moy exploser mel dafa yak séram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xaqandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum ci da koy def ginaaw guuy tang ndoxum ci da koy def bu magete da koy def biir bo xamni day tang ak di sedd wala muy eufu di eufu ba melni ko eumbu ndoxum city da koy def lolou nak dafa am lu koy dindi ñi xam seen biir dafa eufu amna garab bo xam buñ ko daane yalla day def da koy resal bam dañ ndax buy dañ day melni comme ay salif lolou la koy dem toilette wala mu tour ko ndox wala mu wacc ko ba lolou dañ ñi nga xam ni tamit seen cieur day tang jeer ci seen kanam wala ci seen ginaaw tangor wo xam da leen di jaaxal wala muy xesen xetu xesen yi nak dafa am juroom ñaari xesen yu bokul la amna ko xam day am picc picc bi bu toje benen fum lal day def picc lolou ndoxum site la am ko xam day am picc picc bi da nan ñem mënu bu ko woké du toj bu ko lalé du toj am ko xam day gis ben picc picc bu ko bëssé am lu wéx lu ci genn bobu ñettel picc bi la amna benen genre picc bo xamné bu sew ruut lay doon bo sango paré la sayram bi di saf bo duggé ci geej bu mel dañ lay door ay xal wala dañ la def dara amna benen xéet picc bo xamné genre ramb la ak kosso kosso amna benen picc bo xamné sa poxtaani lay genn ak sa loss bi yoy ci xéetu ndoxum siti la ndoxum siti nak limuy gëna sonalé goor moy dina yaq ndoxu gooram en spermatozoï moy en spermogramme ce chromosome lay wañi bu ko wañé ba ngay am problème astrospermie azospermie oligospermie yoyu lenen la yo xamni walax ndian yoyu man ci sénégal billahi lazi la ilaha illahu likoy dundal doxal ko mom rek la yor lu nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
1: fofu mo dañ ci ñew
2: waaw walax ndian yoyu yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben sa bo xam ku deg ay di nga xamni li rek lay fajj ndoxum siti bobu dina japp ndig gu gor tie ko bodu mané sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinal dakoy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbax bi am ben jumba am ben newu bu fa genn yoy ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie ce sidi di ba nga yakkat nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mire da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabète wala da nga am tension fek yow ndoxum sidi bi nga am mom magget ci seram bu demé ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum sidi lim gëna bañ wala liko gëna mëna fajj Dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla ko Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum sidi da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lool fofu la problème yi nek
1: man fu do ni amna ben problème señ bi man ma ngi do wax imam do waye dama xam ni imam la dalal wala docteur la dalal fim
2: toll non xam nga man ma ngi bokk fédération internationale des thérapeutes man samay keuyit France la ko amé exercer wu mo fi man ma ngi exercer ci pays Afrique centrale légui yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama lu wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxoy di xup ak seen tanki di xup ak di xar ak ñuy sonu luñ def sonu di mar fuñ toll ndoxum sit da koy def mais li génné lool yépp jurom ñaari reen la
1: jurom ñaari
2: reenu garab ñokoy génné reen bi nga xamni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk bobu moy fi di tax sauvage bi amé di tax bi nga xam kuko lek dé fenn rek lay sax ci sénégal fofu la reen bobu am bobu mo gëna gaaw ci ndoxul sit te ma ngi wat ci alcorane képp ko xam jox nañ la garab bi boko nané bu dañul bo diké lo jox dina ko mintulé fukki yoon délalako
1: nako
2: waaw dina ko
1: dimbali fukki yoon
2: délo la garab délo la sa xarit
1: jërëjëf imam lo castor mbokki mako ngeen bëkko gis wala ngeen bëgg digënté ak mom mi ngi dëkke ci diwanu castor ci ensan castor bi rek bo diké ba fofu man nga woté ci 77 35 35 wala 77 475 54 54 77 475 54 54 seigne bi lolou nga wax bokku na ci lima la doon waja laaj ndax comme seigne bi mom leg mom mi ngi amerique mi ngi feneen ak feneen tukki mba fim tol ni mom may dana may wa senegal ba fi ci kanam rek
2: non bougé wu mo man ma ngi senegal tok fi demaguma fenn dama doon xaar touti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi tok inshallah taala
1: d'accord inshallah ma sha allah jere jeuf seigne bi ci nim ko yaatalé ci walum ndoxum city waye seigne bi ndoxum city nima ko hasank ne moy tawat yi nga xam ci ne xeyna leg nga dégg sax ñu ne moy nday tawat yi dama xamul ndax lolu seigne bi dana ci d'accord am diit
2: ndoxum city moy nday moy mami tawat yi ndax lepp luy nit di am tawat ndoxum city bobu mo ci jitu parce que man nako ye dana ye lu nek ci nit ndoxum city febar la bo xamni ñun fi lañ ko fekk motax mag ñi tok tudde won ko topum city bu ñeek nak ñom buñ ko daan fajj ñing koy fajj liñ tudde digeuru mère digeeru mère bobu comme amul tom baretul amna benen garab bo xam mi ngi sax ci benen dekk bo xamni di tax sauvage bi fa la am mom fa lañ koy fajj insha allah taala
1: masha allah serigne lo serigne bi li tax ma doon laaj lolu moy da ngay damay deg leg leg ci ñaan kat yi ci tudde ndoxum city tecc li nga xamni moy hemorrhoid kon dañuy daal di mën a dugg ci bu baax hémorroïde nga boo ñu doon wax lan mooy hémorroïde ak ñaata façon ñoo am ndax léegi man daanaa dégg hémorroïde bu nëbb ak bu fee ñaar waaye léegi dégg naa sax benn ñuy wax naan ñetti hémorroïde ak yooyu noonu te yooyu daf ñuy jaaxal ñun.
2: Non xam nga hémorroïde moom nit ñi dañuy wax rek tubaab moom day jékki-jékki rek ni la c'est la colopathie fonctionnelle. Mun la am nga hémorroïde interne wala hémorroïde externe. Léegi internet bi wala boo gisee nit ni la dafa am hémorroïde interne mooy biiram ci biir bi day toog ñaari fan du dem toilette ba ñett ba ñeent ba juróom biir bi day ëfu biir bi day jooy biir bi day tànk du mën a dem toilette li muy lekk day mel ni du rees. Léegi nag loolu nit mën na am beneen feebar mu teg ko hémorroïde te du nekk hémorroïde parce que dañuy bëgg nit bu demee ba am yenn âge yi muy am la sciatique fu mu toll à part de 70 ans di lekk loo xam par semaine sax dina xaw rataxal biiram wala mu xaw ko dawal. Léegi nag phénomène bi am nii mooy nit du wér nit bu bëggul bëy ku bëgg a wér man loolu maa leen ko wax ku bëgg a wér del jonkan donte sa kër amul douce jonkan del jonkan 10 minutes par jour boo deful marche jonkanal 10 minutes par jour yàlla mën naa def doo am hémorroïde doo am arthrose doo am benn feebar boo xam da lay sonal mais ñun ci Sénégal fii wala ci Afrique bu ñu xoolee en 1982 16 anglaises yi douce yi am nii amul woon. Feebaru hémorroïde amul woon jàngoro kajor lañ ko doon wax boo gisee ko am balan koo amaat day balan ko gisaat day yàgg. Léegi nag douce bi ñuy yàgg di ci toog di nalu di wiñaaru ba son te dara du génn loolu ngay forcé wala jigéen di am doom forcé boobu muy forcé moo tax biir hémorroïde bi loolu mel ni ginnaawu fas di génn. Mais Ibrahima maa ngi wat ci alxuraan képp koo xam da nga am hémorroïde externe bu génn wala bu dugg hémorroïde bu génn surtout may naa la boo amee ñetti fan li ma lay jox boo ko ci tegee billahi wallahi wa taalaay barke sayidina Mohamed boo ko ci tegee taqali ko moom dama ko wàcc alxuraan dama am loo xam képp ko am hémorroïde bu génn boo ko jëlee diw ko ci boo ko ci diwee balaa ñetti fan yee mat nga teqali ko hémorroïde bi waaw loolu am nañ ci lu nekk xam nañ ko xam nañ li koy joxe xam nañ li koy indi li mu gën a bañ nag mooy lekk ceebu ngoon ak wooñ Sénégal yi dañoo bëgg ceeb ak xooñ mais kuy añ normalement ceeb waroon nga am benn banane di ko ci lekkaale ba addina tukki doo am hémorroïde. Voilà hémorroïde nag dafa bari ay lu muy def nit parce que day metti sa tànk yi day metti sa biir bi day metti sa ndigli day metti sa dóo bi day tàngal sa yaram bi dalay tayalloo day soofloo sa adduna day delloo awru góor ba mu tuuti li ñuy wax tuguñ hémorroïde da koy def nit. Tuguñ boobu nag am na sax garab bu koy dindi ba mu ne bu xeer beneen garab a ngi ci àll bi bu ñu wax seen sa mbaxana képp ku ko xam am na lu muy àndal boo ko ci diwee yàlla mën naa def dina sa awro bi dina génn ba fu mu bëgg a yem. Waxoon nañ ni diw day faj awro góor ba mu génn mën ko du dëgg awro góor nit awraam bu duggee ba dugg am na lu koy génn mais li koy génn ay aaya alxuraan la am na benn saar am benn aaya alxuraan boo xam aaya ba aaya képp ku ko xam boo ko bindee saafara naan ko donte cër bu duggoon ci yow yàlla dina ko génne
1: inchallah. Képp ku bëgg a xam aaya boobu le ak secret yi nga xam ne moo ca làmb ci ginnaawam mën ngaa jokkoo ak Serigne Lo Imam Lo Castor wala nga ñëw sax seet si Imam Lo Castor la ñuy wax numéro de téléphone am di 76 619 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Sëñ bi dégg naa la ñaari yoon sa biir wax ci hémorroïde li muy waral ci wàllu ngóora waaye tamit ndoxum siti itam ni nga ko jiitee li muy waral ci wàllu ngóora boobu nag day mel ne sëñ bi mooy daj dëpp gi moom muy wàllu ngóora.
2: Waaw góor du tële góor ak foo mën a nekk ak koo mën a doon fekk cër baa ngi fi nii yow doo tële li tax doo tële mooy góor bu fekkee ay donjam mi ngi ci suuf ñaar yaa ngi fi ak lu la mën a jot ci ngóor ak foo ko mën a feebare man su ma la gisee balaa 72 heures lu la dañoon di nga ko dindi garab gi ma lay jox benn yoon rek nga koy jël toogaat 10 jours jëlaat ko te boo ko jëlee boo tanee dootu jar nga ko jël li tax ma wax la nag ni la góor du tële dafa am ci rabu àll yi ay rabu àll yoo xam ni ñi nga xam dañuy ne ci géej gi dinañ ko xam am na ci jësit am na ci mbonaal yooyu am na luñ ciy def di ko lekk bu ko nit lekkee ba addina sukki dootu tele am na ay turu yàlla am ay aaya alxuraan yoo xam ni ku mu mën a doon boko jele insha Allah taala sa ngoro mom ken dotu ko wax do tele amna ben tour yalla buñu wax ya mahlul
1: ya mahlul
2: nitu yalla bu mak moko yoron amna ay dom do uppu jurom ben fuk musul nan garab amna ci aya alqurani yo aya yo xamni tayji bo jele ben moxla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko benen maska lonko muy ñetti alam tara yu bokul nga bindat ko ben bu goor bu jigen bu ngoni gana nga boole ko ak ñambi togguko lu nekkon ci sey yaram ci affaire ngoora dañna amna garab go xamni garab la mom fu meuna aw ak lu meuna am day sax ta bu sax du sax mom kesse dafa gëna ay ci ngoora amna lo xamni man amna ko mang koy jele ben pays bu tuddu Kurdistan kep ko xamni fexi nga ba tek sa baram lepp lo ma sa am ngoro bu dello ngoro bu gatt ngoro bu dul jog ngoro bo xeb ngoro bu ndox mi dul genn ndoro bo xam ndox bi day genn wala muy tang wala ngoro bo xam ndox bi day genn mais li de dafa bari ci wala tiani insha Allah taala lolou malay jox nonu boko jele insha Allah dina dañ ci mbaxu yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gor en tant que goor ci ciiram man na baña tele liguey bu dis mokoy def stress mokoy def ñak yenn moyens mokoy def yenn ñi nga xam dañ dan masturber wu di masturber sen bop buñuy mag dañuy tele ñi sey lu bari dañuy gaawu tele ndax bo xolé téré bi mag ñepp dak nañ sey bu bari lool nak budé da nga am 10 litres jéxal ko ci fan wéré at pour nga amane ndox day jafé benen bi ci dess moy képp ko xamné da ngay foyé sa bop boy mag da ngay télé képp ko xamné da nga am manam jigen day am ngant ngay joté ak mom do magi talé ndaw da ngay télé képp ko xam da ngay taxaw di sé ak sa soxna di taxaw do magi talé katan képp ko xamné da ngay sé en plein air ci kaw terrasse asaman ci rek tim la di nga jur ay autisme di nga jur ay trisomie di nga jum trisomie 21 kep ko xam da ngay sey ak or moy seyam fim wara nek ci neegi ak niko yalla diglé ci sutura mom mo gën mais ñi nga xamne dañuy yomb dem ci plein air di ci sey duñu magetal ngor dañuy télé benen bi ci ses rab da koy def jinné da koy def amna ko xamne dafa xey suba rek mënatul ci jabaram dara wala mu man ci jabar bi bu démé ci jabar bé du ko man yoy yépp benn bu ci nek amna ay alcorane yo xam suñu la joté téléphone buñ la waxé ay tektal insha Allah taala boko defé dina dañ
1: sëñ bi ma ngi la dégg ngay utiliser mo télé lu béré béré ndax télé ak new carton benn la
2: new carton ak télé bokul télé moy ko xamni mënul dara man ñoñu lay sét manam ñi nga xam dañu télé ñi wax dañu yoom dañ ko juddualé ñoñu lay sét wala ñu sey benn at ñaar at ragal sen fidi di dem bu meunantu ñoy jagar wala sen awru jogatul ñoñu lay seen ñi nga xam sen xel du nek ci jigen dañuy fanan ak mom wer wala at duñ ko laal duñ ko jigen ñoñu lay seen ki nga xam dafa tele mom ma ngay jëm mais jëm na mais affaire bi doxul dina jëm mais affaire bi doxul koku likoy fajj soorul mom mo ngi sé dama ko wax mu ciap fenn ci baramam bu ko ciapé mu daj insha Allah taala
1: ñi nga xam duñ du doylu nak manam moy limara niou carton nga xam dañuy gaaw ak
2: waaw moy lima la wax ñi nga xam dañuy gaaw ak dafa am likoy def liñu tuddé éjaculation précoce lol tension da koy def diabète da koy def ragal sa jabar da koy def stress da koy def xel da koy def ci xel lay nek ndax bu sa jabar xey suba saga la ne la ngon dina la ray préparer ay préparation man nga ko jige boko jige do nek goor man nga tok sax ñak dépense ni ay minute rek ben affaire traverser la doto nek goor lolou nak mom lañ tuddé éjaculation précoce ben garab mo koy dindi bu touti bo xam bo ci nane kasu ataye mu daj
1: kasu ataye
2: ben kasu ataye mais bu len nangu ñu jox len garab ci bitel
1: waaw lolu gis na yang ci insister señ bi ma ngi ci ñew légui imam lo castor 77 numéro de téléphone ngeen ko mëna jotté imam lo castor nek ci osanu castor bi muy 77 479 54 54 77 479 54 54 ak 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi ndax limi fajé wala nimi ñaané ci walu gogo ay traitement lay doon wala
2: ñun liñ lay jox bu ñu diké selon fu sa fièvre toll rek té lañ lay jox garab yi mel non ndax boko jëlé temps bi mo wara def boy ñëwaaté dinañ ko xam duñ la jox ñett rendez-vous ben lañ lay jox ñaar paré nañ ci parce que li la wara fajj boko jëlé ben yoon di nga xam li mo lay fajj wala li dula fajj légui yaang may laacc ci asthme asthme dafa nek lo xamni ni ay allergie mo koy gëna joxé likoy gëna joxé nak moy ñi nga xamni dañuy am sinusite wala ñu am ben fièvre bo xamni fièvre pulmonaire buñ fajul bu baax la wala ñu yag di sekkat diko démalé wala sot mu yag wala seen bop di toy am karaw gu bari fuñ tollu wala ñuy faral di teud ci moquette di wala ñuy faral tamit di def lo xamni ni asthme mo day provoquer asthme comme par exemple du tok fo xamni day am humidité yoy nak dafa am garab asthme ci bopam lo xam da koy dindi moy type 1 bi ak type 2 bi ñi nga xam dañu amé asthme fat tepp kuko amé bu lek diwtir bu lek lu am gerté bu lek gerté tiaf tepp ko xam dang ko amé bu lek bisab bu beugëj moy osey bu lek nen bu bari bu lek diw ñor bu lek yap buñ lak lu bari asthme fat bi yoy day yom mu koy yé mu koy réveiller benen asthme bi nga xam asthme simple la bobu day faral di dal ancien sportif wala ñi nga xam dañuy sport lu bari xey suba bayiko lol tam dafa am spécialement garab bo xamni mom mo koy dindi ci sa dënd ba doto koy mais képp ku asthme sonal ma ngi lay ñaan ak fo mëna nek fumu bo diké ma jox lu ko dindi ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barke cheikhul khadim waxaat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañ wax les arthroses arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale hernie discale bob giraawam lay japp yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelli bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xet yoy yépp lu ci nit mëna am ci walu sidit amna ben ay alcorane ak lu muy andal lo xam dang koy naan ak lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko defé dina dëj bép jigen comme li nga laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg am jigen bép jigen bo xam yaangi gis ngantu jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahima bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga eumbu ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myom la lo meuna am ci sa bir de bokku ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geuwma ni yalla bindé nit ki batu ulaman zakiya bobu rek ci sortu maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw diga eum amnañ ci khalat ni ci khalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam mus ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina eum insha allah
1: señ bi amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nan danañ am bu yaqway amna ño xam ci meuna ño nek fukki at wala lu ko epp ta duñ
2: di rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak jinne dañu mëna tié nit wala muy eumbu lu bari muy dañ wala mu eumbu bu démé ba am yaakar eumbu bi touru wala du mësa eumbu rab da koy def boma gissé dama lay wax li ngay saraxé pour nga eumbu buma djéko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxona sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga wax sa xéet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllëgé motax yalla diglé istikhar mais képp kuñ ko defal lepp lo mësa japp wala ko mësa xam ding ko xéet parce que dinañ la wax lo xam do ko mësa dégg
1: señ bëgg na nga rasidé ñi dégg itam ci genn wét bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngeen man ko jot ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ fi ma bëgg nga rassurer fi ñi déglu moy xamnañu amna ñoo xam ci xeyna yag nañ la déglu xamnañu sëriñ lo mom ñepp la fi nekkal waye damay bañ ñu dégg comme li nga wax fi nga bokku ci fi nga amé kay muy France wala dégg ma naan señ bi ndax yaangi tok Sénégal ak yoy ñu japp né ah señ bi dal kon day melni sama poste bu 10 rek waruma fa dé
2: non du poste bu 10 ul xam nga yalla mom mo waxon señ Touba ci bopam moko joxone secret wax ko niko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango depp yep non lay mel xam nga nit du maye lum amul man ci xaliss awmu ci luma sonal
1: ndaysan
2: ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox
1: deug la
2: motax képp ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidina muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am
1: ndaysan
2: la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am danañ ko def ngir jëmi yalla ak yonenti bi ndax danañ wër suñu bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam duñu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomba am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que pikir yiñ leen di pikir africain moy tax seen doomi buñu juddo duñu wax ci carton yalla amna ñu koy dindi ci alquran amna ñu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
1: lélé nga gis ñu yéxa wax lo
2: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci bi leen seen yaay ëmbé ci ñu leen di faje mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñ gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bu mel lu magget kenn ki judd nga gis xalé bi ufu ba melni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mu nini ni mais du wax du dégg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay dégg wala du mëna wax ci carton yalla lol tam amnañ lu koy dindi bam set
1: inshallah
2: ci cholesterol dafa sonal nit ñi dé ñi xeyr def AVC ñep cholesterol mo leen sonal cholesterol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoj ko diko bay muy fanan buñ xeyé ñukoy naan lool dafa bax buñ ko amul
1: surtout lek te digi duñ def espoir
2: képp ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko naan lool tam day dindi cholesterol bu féké mëno am lool lepp jël doomu soblé soblé bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko naan lool day dindi cholesterol mais cholesterol bu bon bi mo tax AVC yi bari
1: AVC
2: waaw amna ño xamni nak dañ la wax ci affaire mauvaise haleine mu sonal leen

0: manam nit di len amel ay borto duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war ta ma la koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tuddu wax bob
1: kenn dootu ko tuddu
0: waaw wax boy bañ ñu tuddu ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamné boko défé wax joju kenn dooku tuddu inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi halaha almaut bob wal hayata wa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len dengen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw yi lañuy top ba déñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon bo ñu laajé dinañ la wax donté amuñu garap dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
1: lool la bëggona terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni ci né bo togon 2 heures de temps do mëna lim yépp té sëriñ do imam do mom ni mako waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna dañu ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneen tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu way képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yaw même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tawat jojé itam jokkol ak sëriñ do rek comme nim ko waxé légui ni inshallah dara la ci andil ay tektal yu léra ngir jokko ak mom nak wala ngir gis sëriñ lo imam lo man nga ñëw fi ci diwanu castor ci osan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
0: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wuursak nit bu bëggee wuursak
1: waaw loolu mom danañ ci wuursak ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xamna da nga dana am yu ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
0: képp ko xam na nga bëgg wuursak bu la jaaxal ci walu alal xamnañ ben baat inna allah wa razah suhu wa til matin amnañ ci secret bo xamni képp kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé képp ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aro ba paré xam nga loy aro man bayré bi ma yor comme pono bo talay mel manam pono boko talé ni saxar ci joggé non ngay yëkëti ko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di déglo wala lu muy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbax yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre yi xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ces anglais yi yi ñi dem nañ ko bayyi di yëngal seen yaram yi yalla moko diglé
1: inshallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ku dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fayé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
0: conseil mo upp solo faju fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess xam nga tay ji bo xolé ñu né la ah amna day lu fi xewon waye bim fi xewé mom corona bi day amna ñum dalun ndax ñun jamban nañ ko ci réew yi nekk jamban nañ ko Dakar jamban nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tambak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko waw ndax lu ci nekk amna lu koy waral ci alimentation motax képp ku dul tagat sa yaram sa yaram lay tagat waw ñi ngi balu ñepp ak di jéggulu ñepp di ñaan yalla yalla bu mu nekk suñu bu ju dajé
1: amin ya rabbi
0: barke cheikhul khadim
1: amin jerejeufati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi ni mako waxé won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yéem moy alquran di waye tamit mokal gi nga xamni ci ni itam fa tabarakallah rañé nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokk yi ñoo ngi andon nak imam lo castor di yeungu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg ngeen ko fi ak yi ngeen degul yep kep ko xamni sin rek ba nga joko ak mom wala ngir yaangi yek lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggey ci sa kër ci loy dor mo xam muy kër goy tabax ni ko waxe ak lu madi don rek man nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu osan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619

0: kenn bayu ñu fenn bayu ñen fu mbokk nek rek dañu bayyi xel yi ngi lay ziaral di la ñaanal tawfik te ci jean de tutare ni di nuyu ñep rek bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen ñu ngi nuyu mbokki arafa seigne modou gueye way seigne bala diop mbokk yoyu ñi ngi nuyu mbokki koso mbokki fa yewo yep waye mbokki xare mambala xewar ngay mbokki cieski bokki tayba mbokk yoyep rek ki ngi di nuyu bu baax ñi ngi len ziaré waye mbokki fofu yep rek ngi len di nuyu ñi ngi len di ziaré ñi ngi len di ñaanal tawfiq tay ci saadatu darini ziaré mbokki njambur yi fo mbokk nek ci njambur ñi ngi lay nuyu ñi ngi ziaré ñi ngi ñaanal ziaré ñep bayu kenn bayu fenn bayu ñaan mbokk nek na ci dina ñëpp rek fu mbokk nekk rek ñu lay ziara di la jox sa wàcc waay di nuyu ñëpp rek ziar ñëpp insha allahu taala fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay ziar baax waa lim fàttali mbokk yi jëm ci wàllu kale yi nga xam ne xëy nañu bari diñ koy yittewoo muy kale masaliku jinaan yi ay ale bi nga xamne moy circul jawahir xaj bu ñëk bi xaj bu mujj bi yépp ak lu melni fatul wahabul karim yoy yépp rek insha allah ko yalla dogal nga yitté woko rek bu ñu digënté insha allah dana mëna japp ne bu neex yalla subhanahu wa ta'ala yalla maynu wër ah insha allah ta'ala di nuyu mbokk tal bi yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan yalla mbokk yépp rek ciaré mbolé mbokk tal bi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam di nuyu ñëpp rek fuñ mëna nekk ñu leen di ziara di leen jox seen wàccuwaay insha allahu taala 88 628 13 37 waaye buñ xoolee suñu masala mi ñu doon waxtaane muy wàllu kingel beelu jawhara nopi te sëriñ bi andi ci kii bu am solo te mooy dool delloo ak tooñ ndax tooñ yi tax bu mat a delloo mooy fi ca dina dafi les mën a lijjanti waaye fa lu jëm nag dadul lu yomba lijjanti ndax fi ca dina amaana bu siiwee say bokk mën nañ koy jóg taxaw loola sotti fa mu jëm nag wala bokk fa mu jëm nag waxu moom dara dakul fa lu jar ndax kenn dafa lu maye dara ndax aajowoo gañu aajowoo moo tax sëriñ bi nag di ko bàyyi lu xel moo tax mu ne summal mazalim atat res may ni amwaalan inradan bi xayri may ni ndaxay ñaare nit ki ci alalam nga koy mën a tooyeek wala ci deram der bi mooy da nga koo jëw wala nga xas ko wala nga saaga ko wala li mel noonu alalam it naka noonu waaye lu mu ca mën a doon rek nga topp ko fii ci diggante ko fii bala ñoo yem fële 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
0: Mbokk mi ko wax.
1: Baye Samba Kër Niang.
0: Ah Baye Samba Kër Niang dégg naa laa dégg. Amiin Niang.
1: maa topp maa ngi dégg yàlla dafa jàmbat.
0: waaye ndeysaan da ngaa baax rek Niang.
1: yàlla na taxawal yàlla
0: dafa jàmbat. amiin Niang amiin Niang.
1: yaa baax yàlla yàlla
0: dafa jàmbat. yàlla boole Niang.
1: yàlla nga demal rek rek.
0: amiin amiin
1: amiin. waaw kon jàmm ak
0: xëy. amiin jërëjëf Baye Samba Niang ñu naa laa dégg jërëjëf barakallah. aywa mbokk ñu siyaare mbokk tal bi yëpp rek Baye Samba Niang Baye Samba ñu ngi foofu ñu ngi koy siyaare 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum. allo.
2: waaw man Ball Diop.
0: waaw.
2: Baye Ball Diop ci wàllu xel yi. Baye Ball Diop.
0: waaw.
2: ci wàllu nag ma xel. léegi la ma wax ma kàddu yoo xam ne daal. dama da leen ci suñu kër léegi ma suma dégg kàddu yu mel noonu. ñaan goo xam ne ñaan goo xam ne biir xol lañ ko ji.
0: walaay ndeysaan.
2: gudd fa nag wér. ak sëyal. dama ko ñaanal dina ko ñaanal ba sa xol tooy.
0: ndeysaan ndeysaan.
2: ndax li ma wax dong te waxuma dara.
0: ndeysaan ndeysaan.
2: man mënuma dara waxuma dara toll na leen.
0: waa xam nga yow de ku la xam.
2: ah.
0: ma ne yow de ku la xam.
2: ah.
0: ah na xam ne day yow day

0: kon nu mbokk yi ni ngi ko waxee léegi incha allah dañuy ñëw ànd ak imam ñu koy jox mu nuyoo bu nuyoo rek ñëw dugg ci biir waxtaan yi imam asalaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu nuyu mbokk yëpp ñu kër yëpp ñu ko baaxoo rek jaarewaat nuyu bi ci nuyoo maam cheikh bi nga xam ni mu masale na ñu doyloo ko su ko defee daal di ñëw parce que naan da yéen ci waxtaan yi lu xaj ci waxtu incha allah ñu su yéen ànd ak yéen
0: incha allah
1: ba fu
0: neex suñu borom maam cheikh ya jërëjëf baax bi maasàllaa am na solo baabi xam nga dimanche biñ fi mujj ñu ne wax naa ñu ngi jeexalum at dugum at yàlla def na kon 1447 jeex na ñun ci 1448 ci hijriya ci gàddaay gi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu wér ak tal bañ a màng ko mu jeex tàkk may ñu yeneen weer weer ñu fekk ko xam naa bii ñu génn waxoon nga ma am at boo ko jeexalee dugg ci at am na yuñu ci war a bàyyi xel waxoon nga ku ci nekk mu régle sa bopp xaasibu anfusakum xablu an tuxaasabu na ginnaaw jeexal lu ñi war ngaa seet li nga ci doon def ci lu baax nga yokk ko yi nga doon def ay safaan nga tuub ko te bañ koo defati yaakaar naa loolu bokk na ci jàngat yi nga xam ne defoon nga ko li xam naa jom nga da nga ci ñëwaat te fàttaliwaat ko waaye tamit bis bi muy bi ñuy waajal muy fukki fan ci muharram am na ay xew-xew yuñ ciy def wala ay mbir yuñ ciy def am na ñoo xam moom ànd nañ ci am na ñu ci àndut yow itam bëgg nañ nga ñëw ci indil ñu ci ay leeral ci ñaareel tombe itam ginnaaw ñu ci at mu bees di waajal isrunu muharram muy bis bi nga xam ne cheikhul xadim radiallahu anhu ci la wujjoon suñu borom subhanahu wa taala te mu waxan ne suñu borom yàlla na nga defal bis bi gañ samay bis muy bis bi may daj ak yow cheikh Modou Moustapha def si ak farlu taxawu ko ba yóbbu ko denc ko woote bis bi yaakaar naa tam da nga ci ñëw ak fàttali ko xam naa ko dama la jox rek ñu ñëw ci maanaam ci muharram maanaam liñ ci fàttaliwaat ak bisu fukkeel ba yan lañ ci war a def.
1: jërëjëf xam nga maam ñu ngi bëri ak ñëpp rek ci at ñu xam ne daal def ne tey la première dimanche bi ci at 1448 fukkfan yi nga xam ne mooy ansora nag borom xam-xam yi wax lu tax ñu tudde ko ansora indi ci ay wax ñu wuute waaye yëpp am solo am ñu ne dañ ko tudde ansora ndax mooy fukkeelu fanu tamxare am ñu ni dañ ko tudde ansora ndax dafa am ay jagle yoo xam ni yàlla da ko defal xeet wi ñu nekk fukk yoo xam ni yàlla defal na ko xeet wi léegi nag fukk yooyu buñ ci mayee nit lu mel ni weeru rajab weeru chaaban weeru ramadan rajab rajaa yàlla danoon mooy sama weer ni ma wuuteeg mbindéef yi noonu la wuuteeg weer yi ci mbëneel chaaban mooy weeru alayhisalatu wassalaam ni mu wuuteeg yonente yi alayhi salaam noonu la wuutee ak weer yi waaye ramadan nag mooy weeru xeetu lislaam ni xeetu lislaam gëne yeneen xeet yi noonu la gëne yeneen weer yi ñu ni ba ca topp mooy ñeenteel bi leytul xadar gënlu guddi gu gën junni guddi junniy weer juróomeel bi mooy yowul fitri bisub karita bi ci tegu mooy asratu ayyam yi nga xam ne yàlla ñu jëkk ci alquran ba li ci gëj beneen bi ci tegu mooy ñëw mu arafa nga xam ne boo ko wooree da ngay am kafaara ci at li nga weesu ak at li nga dëgg ma juróom-ñetteel bi yow mu naxari mooy bisub asrati juróom-ñeenteelu ngëneel yi mooy yow mu juma nga xam mooy sangub bis yi fukkeel bi mooy ansora ci wattam am na ñu ni yëf yii nga xam ne lislaam dong moo ko am moo tax ñu tudd ko ansora waaye ak bi ci mën a am moom loolu duñ ci dégg ni kon ndexe nun yàlla danoo defal loo xam ne léeg-léeg suñ xel dugg dem wala bokk nga leen li nga xam yàlla beral na ko nit ci biir nit mu tànnaat ci lislaam bu la boolee ci jurit bi war ngaa exploité njëriñ yu bari yooyu nga xam ni ñi ngi daw ci biir ak ñi wër wona nga dañ leen mom musul nga dañ leen mom waxtu nga dañ leen mom am lay répété lay répété lay répété kon nañu gaaw fexeba yi ñu li muy xuti ak mi nga soga dugg na nga exploité ci yépp mu ci ben raw bu ci ñëw rek lañ ko wax yu war ta sa def ci lepp ko sunna nga def ko lañ ko wax bu nek waji nga xamni li mom boko baye def daftar nga def ko lañ ko wax yam tan tan fon ci wala loolu lañ ñi jëriñu ci bo soga dugg ak dina wo yeesale ci yene ni ak ni ma soga dugg de man ko japp li leen koor wu ko ñu ko ci yene war ba bu jax ci duma ci dox loolu la yene ni ak ni ma soga dugg de na ko top digul suñu woon ba mu jax ci duma ko moy loolu la yene te ñu deug ci yow ak mu ñu wessu li ci ñoom ko ñu bari ak ñu yegul ak ci jéggul sa borom nit na ko tax mu ko yene defal yeesalat sunu yalla bu baax baax baax baax le borom wax ni wax ni burit ki xinte nek mazur na def li wax ko ci du iman yi muy yere ngeerum ba yere gëna am ci dañ ko tuddé alcorane ndax lan la am ay xew xew yu ci xaw mo yu mel ni ci yalla jéggalé won adama bu mu lekk ci garab ba di jéggulu borom bi 40 ans ba fim ki men di doy sax ñax yalla sax ko jéggal bu la asora la deewel am ñu nit ci yalla yépp ci biris ali salam bam am liñ wax makana aliya ci la dal mo gi téré won ci jodiya ci la ibama guddu ci la humu ci la sawara ci la jéggalé daawud ci la bu taxam ci la nguru suleyman bi mu ñakam di bu yagg ci la ngor gi delu ci wat asora ci la la teggela ayoba li ko dalon ci la musale musa la ba ci fen awno ci la ci la ci la musale julus ci la yekete isa waye am la sax tarikh ni ni ci la al salam guddi kon man ci ko yef yoy am na ñu ni mo tax ñu tuddu asora tar nak mo mel nonu moy amul lan ni ñu guddé ni ñu sun chaftan da wax ni abdullah anu tarax dal gis na ci liñ ci djugo ci sayyidina momo li gën ci mom né na ñaar yeuf dong la moy mohammed dal abdullah ko jur ak amina né lu dul leen dañ ca djio
2: wala deug de
1: waaw waaw yoy na moy faal difé ndol ñu di yepp yeneen tour yi tax ñu ni mo tax ci jur asora waye ku yalla def mu fegal ci julit dal ñaari tambaj yi am ci digënté ñun ak sun mbokk ci ay di wax ni ñoom lu sulma dañ ko wara wor waye manam petti ci bopam wax ma diko wor ñoom dañ koy aramal ndax la bu ñu buñu wara mere buñu wara six mi la ba am ci ñoom ño xamni bu ñëw sax seen dërëb genn ci seen tobar yi bop bobu xam nga day xawa af bu dé ci lool ni nga xamni tamit legui dañu ni bisna bo xamni dafa tarixé yiñ ci tudal ci bari ci bokku ci waye li nga xamni dañ ci jëgë ci bokku ci la fekk ko ci téré yo xamni gis nañ ni am na tisla yi ni ko dund ci l'islam lolo la julit bi wara top legui diko jariño té daf ko ngir yalla té dañ ta bolé xass kiko deful wala jël ko ci l'islam ginaaw day mel ni len lo xamni amna amna ñepp deppote diko defo non 100% loolu bari wul lan taxa ba lu bok ci ñi nga xamni ginaaw bu ñu yalla joxe am ngir ci bir ngir momu ñi sa borom def ñu nek ci turux yi wala ñu nek ci yenen jangiyati waye lu ñi wax jeen ni don ko xamni seigne touba ni mu andal da no wax ni xam ni ngir imam malik lu teunk bu bax ngir imam malik mom dal ci teug rek dang ko xam te teunk ci ngir da na sa ku jang mo koy man may ñaaw ku jangul mom xam na ni ko nit ñi def rek la ko def ak ñu fof ngay mëna yam
0: lool deug la
1: waaw légui nak kon yalla da do dibbi kon la dibbi suñu bop wax ko ko légui ci baat yu ñu waxam solo ci hasibu antum qadan tuhasabu wa wasilu a'malakum qabla an tuwazzanu waaw la ngeen di pense seen def yi ci salat ndax wax nañ ni Abdoulaye Ibn Abbas même fekke ñe nekkon ci jakk ju yor ay jembray ñi dañuy tuddu yalla dañ leen dem ni té ngeen fexé xam ñaata ñaw ci ngeen am mo gën ci yeen légui nak yow da ngay boole ñaar yow
0: waaw
1: moy da ngay tuddu yalla ngir bok bëgg bok ci yalla ci lo yalla ci dugg bari waye say ñaw ci fi de ko nimmi ko diko suub diko naxar lu diko moy ci ngir dañ ko daaw waye da naka jërul ben jakarlo bi am ci ci gënte bis bobu Ibrahim Hussein bis bobu lañu defal nangam kon politique mo ci indi lañu def nangam lañu def nangam ba lolou indi na ay taw yo xamni ci am guur wi tay gis yo xamni am bëgg yalla ñaari ci lañu waye dañuy dem ba sun digënte yaq ci lolou tarikh dindi ko nga fekk ko bi kon ki la yalla boole ñu bokk jamono ñu xamanté ba fekk lenn li ngeen bokk ci ñu nek do ay dekk do bis bi ñew ngeen bëgg ci taxal ko ci da nga fété fa la bo mu fété fa yoy man dama japp bi taw ci ñu xey jang luñu tax ñu ñom lay dal ñi jang
0: waaw ñi jang lay dal de
1: waaw waaw ñi jang sharia ndax war nga yow du ma accepter top ci waji di xam yow nga fadul ci di indi bas dala yow ni ma xam dala waaw ki nga non gu nga tok bok mo genn ker mo dem la wari nga wari tay ci amul ben problème
0: waaw
1: li ñu nara indi problème dal dama japp li lool li gëm shaytané la té ñun xam nañ ci dara ci ñu dara dara yox ni dal lañu faxa ba bëgg na essay li ci lañu ko rayen waye nit esto ray ñu ko ray dina tax ñu lu aramal ko ko wor waaw ray guñu ko rayen ndax ci bobu ñu dañ ci wara mer dañ ci sax lepp lu neex lu lepp li fi jaar ci lo xamne waru ñaaw na metti na bari ñu lool lool lool bi bobu tuddu rek da la ko nit dañ ci waye nit torox na ci nit mer na ci toñ lañ ca yalla jaamu ci yalla kon lu suñu walu waxam ci aduna ñet xam la demba tay ak suba waye na tay jagg
0: waaw na tay jagg na deug de
1: soy def bo ñewoon da jagal ko jappal ni jagal nga dem jagal nga tay nit suba bu la fete di ko jagal nak
0: waaw na deug de
1: waaw kon bo dundu bo ak ci jamono yi dal après ça ga yi nga xam ni leg leg ñu ñew dal daal ci ñu bo ci sakali ko di ci té man li bëgg na metti mom yow da ngay bok ci ben firqa xam ci ben tariha tasawuf yow ben groupe bu ndaw bu tuju témer nit def aw jombe wo xam ni dafa safano ak diine duggal ko ci internet
0: waaw
1: ben way bu bokku ci tariha ñew na jël ñu bok tariha yépp million yi nit def leen ay yéfar ndax li waji def li groupe bu ndaw bi def neel kay ñi ñi ñi la nga dal ñoña
0: waaw
1: ñu tax day tuddu sax manam ko ñu bokk ñal ko lan di def nga bañ tuddu sur ko tunel jëf di ñu def waye dal li lu manki moy man ko borom xam xam gi feñ ci bi nga xam ni boy lire sul bindu mag ni lan ko fay fek wax deug yalla bari wul ci yenen ka yi nga xam ni buñ ko fek te bindu kat yi man lu go xam ni sol na nonu kon lo mam cheikh lo ngi wax ngeen ni ci meuna def bu bokku ci ginaaw bo yeesalu ci nek ci ngol sa borom sa borom sa sa borom yu bare bare bare waxtu yi daw ñi ngi fi di ñaan fesse ko ren ci fesse ko dugo ta xamni defu lo yalla la tax bu bayyi la defu yalla tax mu yobul la dogal bi mo mo wacc ci yow nga war fe nek ñom di wacc joge kon jappal ni est at mi xamoo sa at la wala de te man yaa tam at la kon waaj ma jek mo war yow mi nga xam ni yow ya fekke premier semaine bi nek tap ndax benn bokk non na ma bu ngi wax tam ni ngeen leralal mom da nga tax ni buñu sama xarfa bay suñu dañ na tay la premier change ci atum julit yi man ko kéro buñu seen ciow wèr wi wèr yi seen defana li benn bonde alal ba xawma
0: waaw
1: neena ko ci la atum hijri ya tambali te ci wèr yi at ni di ci la yalla genné lo akata
0: waaw
1: ci la lu japp lo ñi day ñi day ñi wala yi day muru ci la ñu lu wor la ci lu ajjo ndax sa yo genné akata ci 100 ba 100 jappal ni war nga genné akata sogat lu mat semaine presque sugu genné akata ndax nit yi dañu tollawuñ
0: tollawuñ
1: kun at mi mom be ci 365 ma duggu ay 350 nangam la
0: waaw
1: waaw leele mu yok ben lolu wañu ko ben fa lolu nak bu suna ko yaangi ko yo yaangi jël ay bis yo xamni gënne woko afata kon kiko bëgg corriger tay ji ni bu fekke tay lu gën afata ni ni tay la lan tay la 20 ko ba tay la 21 day ni ko tay de la nangam ci wëru mu arram ci la gënne afata bu doyé na la bayyi fele wër ci ba won gënne woko afata mu arram bi ñe ñu mu tambe ci wéru muharram ci limu wala ci gën ko ci asaka da tay di bayyi bele ndax yalla ci wéru wi ci la lu jox ni wax gën da asaka boy jabu yalla nak nit deug deug deug moy nga def ko ni ko sun borom santane ak diko yëlde bi doon def al sahab salam da def ko nonu moy tax mu doon jëf yo xamni di nga am ak lepp wo ak li nga xamni mom lañ la sant nangou gan ak sun borom mom moko yé su ko defé lu xamni tamit mom xagn la événement la bo xamni bu don ak ni nga xamni moy janvier dëkk bi day soppé ko ci ay lampu yi taal ay nangam ay nangam waye suñu état mom mo tëgg nonu ba da naka suñu mer ak suñu yitt ak ñu bare bare bare ñom ñi ngi tayé ko wër wu dé ci janvier ci seen yépp tan ko data legal kon yow xawal bi ay bisay bi yo xamni bu ñu né sam xal aljuba la wala arkama so bi ñew santu ñu la ci lo mënul santu ñu la ci ampo mo xamni dañ ko ci de taaje bon ndax bu boba taaje bon bi ñu gis Senegal nga xamni dañ koy wone ci internet bi ci télé seen nit ci biir camera yi nga defé ni jigen la fekk goor la lolou dafa haram dafa haram de waaw donte ñi ngi koy def ben lu official la
0: waaw
1: dafa haram waaw ñaarel baat dem gude ko goor ci jigen ci mo solo ba moko seen dafa ni goor la ak lam to xaptan ba ak mbaxana ba ak kurti
0: ak kala gi
1: ak kala gi ba tay dafa haram fitol li ko ma sa gis ay deba yo xamni ak ay khurafat yo xamni momit man dama jaxlu man jox ci ñu bare bare bare manam bi dem ci ñe gis nga jor bi bi daw presido ci yeen lu khurafat yi ñi nga xay nit di wara jël ci xaram ko kuy gam lo jul ko legi bu ñi leen xar bi na nga dekkul dere ci dër jojé ma ngi lay wax ci ñoom man na nangam ak nangam loolu ba dégg nak solo bi
0: xolal lool rek
1: waaw am na parce que am na xéttu fura yo xamni loolu da ci and ci pour ki xay bëgg la u bëgg la nangam bëgg la nangam
0: la ilaha illallah
1: ak ak té fokk nga bool ko du ma ko tuddu sax lu ma tuddu yoy likay bokk li jot la gisul la ko fenn moy la faray nak do xamni nak wi dako genn ci sans mu to xep ni gën ko ci sans wer ko ba mu wow lolo mo ci tane
0: subhanallah
1: ala ngir lan ngir ci ray do la ngir mu de ko ngir lolo sam xari din digge de gën sa la ngir la ci ray waaw bo ci defé nangam do ci defé nangam bo ci defé nangam waaw melu mbokk neena da ngeen ci yéeli xarité bu ki ci tam xol ci lu ko don tebb ndax lañu wax ni day def nangam ak nangam dañ ko boba ndawal yobul tax legui defa suñ ko legui ndawal defewul leg lañ da dañ ci yéel yi man mi yag na ko xewlo yow yag ko xewlo ñu xam na fekk na ko
0: waaw yag dañ koy xewlo de
1: waaw waaw
0: waaw gëna gëde
1: waaw legui nak man ko lu ci bare bare defu ci ko bayyi nañ ko te yow gisolum la wajji
0: dedet
1: man ni lolu li lay dindi ci lolu moy ci cheikh tan da wax ni ñu sa bay ñu jëm na ko gën
0: na deug de na deug de
1: waaw ci ay point la da am point yo xamni bu dewe
0: waaw
1: la sa bay doon def soti soti yami nit ñi wessu la
0: waaw lolou deug la
1: so bay dekk yi na bam dekk won wax ak forme ba ak ni ak yoy yow so ci bëgge dekk
0: waaw
1: sa bay bu da dem wara sax wala mu dox yow kon kon da ngay degg li seen ci wax ni biiru sa bay biiru jamono ko gën yow nga gisato ni moy yow nga am bay bu baax lool yépp bu dé doon mu do ci bay legi yow kon dang ko muy baax bu di maniko waxul lool yow waxul ci walu diine sa bay doon ci diine di
0: jangale am jangale la
1: voilà waye nak jamono lo wax jamono diine jamono yewal ni tamit da fa am yu bare bare xala amna ak sans ma te mam taxal
0: waaw
1: da naka gisu lu lu waji te jamono moko tollu won ba mag ni xamna ni tebus ci ak sam xarit ben wer la
0: waaw
1: jamono neexul tebus ci am na gatt ci doxay sam xarit yow do man am gatt yow do man am ginar
0: wa nga deug de
1: waaw lay ni dañuy fa dañuy fa yeel yi yow yep nga denj ko ba du yakku
0: waaw
1: wala bu tam xarit ni doxay dal koy ñew legui dal koy commencer baxal waaw dox ba buñ ci agge nga am ñeex mu xey liko mëna tek ci ci ci cëré yi ba boko joxe sa ba jël famu fal ñom ak bay ball ñom
0: waaw
1: ñom dañuy dal di content lool na comme soxna ci rek soxna soxna ak dawal rek baxna sama xamna da mel ñom day bëgg jëdde
0: waaw jotna wa bilal mi ngi may talal loxo sax
1: waaw
0: ko xamna ko ñu julli ñewa ndax tammi dafa am solo lool amna bu ñewé après nga teunk ko ñaar dugg na ci Cheikh Amadou Moustapha bis mi nga xamné ci Cheikhul Khanoul la na ci la demone Touba
1: inshallah
0: inshallah jey jey bay Habib Gueye ñu ngi koy sante baax dugg ma sha Allah ci lèr li am solo yu mu andi ndax wax dëgg Yalla lèr na nim ko waxé ci sunu mbokk siti chien yi am ñu xam dañuy dem ba duul ci walu politique ndax yi bari bari ñom ñu ko ci téré duñ la wax ni hadith ko wax duñ la ni alcorane ko wax ñam da sayyidina hussein ay na ci lañ ko faatan nak ñu bëgg ni bis bobu dal kene wuro ci def dara ke wuro ci lekku lu neex ke wuro ci def nangam ak nangam wa dem na dal ba nim ko waxe diina ji dañ ci duggal politique te ñi ëpp ñi ci wérante nak di ci wax ki jëm fi moy borom xam xam yi te lim wax ci tarikh lu am solo la neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah mo wajirum soxna amina moy wajirum jigen abdullah mo wajirum goor dudul lor yu dess yep da bari ay wote tarikh nak mo manam mo mel non kon ku ci nek dal di baye xel maromam li nga nek la ci kenen lamu nek nga baye ko ci te bañ ko takfir lo am solo la kon bilal ma sha Allah kon ñu noddu dal di ñewat insha Allah legi tafadal maskura
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.

yow nga dawal responsable nga dañ la né ni nga war dawalé ni nga war def boko def lu len dal yow yawa wara dañu xane sax ñi joxe diya ñi nga xam dañ leen wara jox diya moy ko xamné dang ko faata tayo ko ko dina am lo koy jox ki nga faata tay ko dina am lo koy jox kon ki dawal auto ba accident am ñum ci ray ta dawalu lu ton normal da ron dawlu ko neex daw yeen xeli wala auto bi amna ci lo xam dañ ko ron defar defuru ko ba lolu indi sik ba am ñu ci faatu responsable la kon njit nek lepp lu meuna jité na xamne amna ak ju ko ci war ngir mu jëflante ko ñi xam ñom lu ko sekkal kon yoy nañ ko bayyi xel lu baaxa baax kon kep ku mo doon nga doon njit tegal mbiri ci yoon feral nak dolem la yoron diko utiliser de diko wone wut aljana wut sawaram ko ko togn mu duggal la fu metti fa ko ko defal lu neex mu duggal la fu neex fa way gis nga bi mi jaay doore def lu ko dem ba mujjigi mana sax mom yalla la waxon na ni yalla la mom day dundal day ray ana rabbukumul a'la moko waxon man ma yalla bi geureum ak lolou xam ak mbewta la way borom bi subhanahu wa ta'ala ci bisu fukel bi ci lako labal ci la top musa ni da koy ray musa ñew ba baru qalsum yatam wo mu yaron borom bi subhanahu wa ta'ala ni ko door ko ci geejgi mu door ko ci geejgi xar da def ay yoon musa da di jall ak ñama andal pharaon bi mu ñew dafa geleum japp na aw yoon la mu dugg nitam ba musa genné fekk ñam pharaon nak nitam ñu ci digg ndox ma mu doorar yat wi geejgi dat ki sen ko ñu raay faatu kon motax kep ki ngor ngorlu di jema jaay doole day jeex ngor yalla mo dul jeex kon nañu am yermande ku ci nek nga jox ak jamu am baña wone doole baña wone mayer sañ di bañ di manipuler miri num la nexé yag borom subhanahu wa ta'ala dina lako won kon gis nga musa ci bisu fukel bobu ci lako borom subhanahu wa ta'ala musal yent al ibrahim honon tammi ca pax momu ñu ko sanni won muy kam ko defon sawara sa ñu ñu ko sammi buñ ko sanni mu de ñu noppalu ndax gone go lakale la nefina yalla yalla rek te ñun suñu mame liñ fi bayyi won jig nañu mu ñew bëgg ñu bayiko ki nañ ko reey mu ja waye bañ ko sanni ca kamba go borom bi defon ni ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara ti nga seddu guy waye seddu bu and ak jamm ci kaw ibrahim nena ñi mi nga amone ci fukel ci bisu fukel bobu yent yalla yusuf dañ ko sanne ci teen bobu mu and ak mbokam ñu soxara ko iñane ko ndax yalla mo am lu mu dess ci mom ñi iñane ko war iñane baaxu mbokk yi du yalla defal nit keer nang ko yene nang ko yene manam na yene ko ndax innamal a'malu binniyat ndax wolof sax neena yene xom am nu ko xene xom yene pakhla xom nu ko xene yene borom waaw amna num koy waxe kon yoy tamit ñu baax xel lu baax baax di yeenante jamm kon bisu fukel bi mi bisu ashura amna ay ñaanu ci def yu ama am solo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom dako daan wor ma jigi yahuti nako yow yaronte ya ñu waxon ni nañi juliti ni yow yaronte bi ya ñu waxon nañi wute ak yahuti lepp lu ñu def nañ koy wute ak ñom mën len bu dewe ne dana wor juroom ñantel bi ñu bolé ko fukk bi yalla def ci laata deewon yantou sallallahu alayhi wasallam genn aduna ma tan ñu ni ku ko man sunna la nga wor juroom ñentel wor fukel waaw wa yanté mo wor na fukel bu mom wa juroom ñentel waxon na ni dana ko def te yanté lu mu wax rek lu ñu wara def la ko lol tam nañ ko bayyi xel bu baax baax mbokk inshallah ko xamna waron na ñu dugg ci cheikh ahmed mustafa isrina mu muharram waye yakarna anay amat occasion dimanche bi di ñew xoko ñu jël ko jaglal ko xof nañ ci ni ko gëna yaatu lu baaxa baax na xamna ne bay habib ni ko ñom imam bi xam nga duñ am jot xana waye dañu tass ci waxtu bari wul xeyna jombul mu mëna ñew rek yëkëti ay cadeau waye mbokk yi 88 628 00

0: ke borom Touba
1: aba ala midati
0: midati
1: rafade
2: jeureujeuf mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax ku ci nekk sa tour ak sa sante di and ak yeen ci émission teranga tukki kat yi ñukoy amal sa suné ci waxtu wi bu li nga xamne moy 18h passé rek 18h30 ñi ci and ak yeen sa suné mu melni rek tay ji dinañu ñëwaat encore fasiyene and ak yeen ci actualité nongali Moustapha Coly ci kaddu gi ñu nara bok tay plateau bi ak serigne Sidi Lamine Diakhaté way tam serigne Dam Koumba Mbeng ci diwanu Espagne ki ci Maroc ñu wara waxtane actualité ci adina bi bok na ci politique Sénégal bok ci tam ci li nga xamne modi géopolitique bi ci adina bi ñeël guerre yi nga xamne nak sumbu nañ ko ci adina bi waye tam waxtane li nga xamne nak modi walu tagat yaram ci mondial gi lool yeb dinañ ci ñew inshallah ngir rek mëna def ci ñi jangat and ci ak dam mbeng waye tam seigne sidi lamine jaxate ñu leen di xaarandi legi rek ci kanam mbokk yi xam ngeen ni sa suné ñuy ñew and ak yeen ci li nga xamne nak mo soxal mbir mi legi ci kanam ñu jëli suñu ay chroniqueur ñu ñew tamale ligey bi
0: Mustafa
3: Jantiba FM, Tiéniéré FM, Lergue FM.

nak mu ngi japp ci home yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ñu ñëw rebas ci pakku ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawal yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi insha Allah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha Allah rabbi mën nañu wo 77 943 06

88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi upp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral der bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seen wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi dan ko jégg dan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañu am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoyep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim